0: 102.7
1: Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
4: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
5: Kapit bahay.
6: Hi Mare.
4: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
5: Kapit ka diyan.
4: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
5: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya.
7: Kapit ang sarap, kapit ang saya.
4: Kampante ako, basta gardenia, masustansya.
8: Masiglakas ako, basta gardenia.
9: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit, sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
8: Masiglakas ako, basta gardenia.
9: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper

0: 102.7 Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
0: Syngenta, bringing plant potential for life;
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star
1: FM. Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
2: Kapit bahay!
3: Hi, Mare!
1: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
2: Kapit ka dyan!
1: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
2: Kapit sarap, kapit saya
3: from Sarsaya!
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
4: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
6: Kampante ako, basta gardenia, masustanta.
7: Masigla ka sa ko.
8: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands, fresh pa, mas sarap.
7: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
8: May nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
9: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
10: Lily Mart by Nailisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
9: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall. 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
10: 2B23 Paris Minimart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
9: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.

0: 102.7. Star
1: FM. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
2: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
1: Place your bets. Player or bunker? Player wins. Enjoy your winnings.
0: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
3: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
2: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
3: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
6: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
7: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
6: Masigla ka sa ko. Basta
7: may nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
2: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
8: Natanggap ko na ang major prize na 3,000 pesos sa kakatapos na week 3 na Swerte sa Palengke 2026. Tojo, no. Ako po si Glenn Ramos mula sa Binangonon, Rizal. Nagpapasalamat ako sa cash na 3,000 pesos. Sobrang malaking tulong ito sa aming araw-araw. Salamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines. Dahil sa ginamit kong Pro versus na Omega Pain Killer, ako ang winner na major prize na 3,000 pesos this week. Kaya naman sa mga Ka-Star Nation natin, dali na na rin kayo lahat para manalo ng malalakihan pa premium Star FM. All for you. Like mo, share mo.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
9: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
10: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
11: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
10: Eloisa Pharmacy, P3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
11: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.
12: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
13: The Philippines number one Star FM.
14: Mga awiting mai-in-love kayo.
15: Mga awiting magpapaalala sa nakaraan.
14: Mga awiting para sa inyo.
15: It's all for you on Star FM.
12: Here now is the featured artist on Star Weekend Favorite, right here on
13: Star.

Hello, Star Nation! Ang bilis ng panahon, ilang linggo na lang, bear months na naman. Yung iba siguro naka-cash advance na, no? Payable sa 13th month pay. Yung iba naman, at may mga kilala ako, ha? Wala nang aasahang 13th month pay dahil natalo

0: 102.7.
1: 102.7.
0: Star FM.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
2: Syngenta. Bringing plant potential for life.
3: Pure Gold. Always panalo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
2: Syngenta. Bringing plant potential for life.
3: Pure Gold. Always panalo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
6: Kapit bahay!
7: Hi, Mare!
5: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
6: Kapit ka dyan!
5: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
6: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
8: Sarsaya! Kapitang sarap, kapitang saya.
2: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
3: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
2: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
3: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: The hits. You're on Star Hits Express.
9: Star Hits Express.
1: On Star FM. Star FM.

0: totohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay Sabado, unang araw sa buwan ng Agosto, taong 2026.
2: Sa ating mga headlines, Office of the Ombudsman tiniyak na gagawin ang lahat ng remedyo mapanindigan lamang na matibay ang mga ebidensya laban kay former Senator Ramon Bong Revilla Jr.
3: Ito naman si former Senator Bong Revilla, ginugol ang unang araw ng paglaya sa family reunion.
2: Ang China tumutol sa isinumiting nautical chart ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. Ang National Maritime Council naman ipinagtanggol ang pagsusumiti ng naturang nautical chart dyan sa Baho de Masinloc doon sa United Nations.
3: Abangan mamaya sa ating international news, United States President Donald Trump nawawala na ng tiwala sa usapang United States at Iran. Ang Washington naghahanap na ng Iranian assets.
2: At sa ating balitang palakasan, buhos ngayon ang pagbati, Pinay tennis star Alex Ayala. Pinataob ang kanyang katunggali na naging sanhi para makapasok na ho siya sa DC Open Semifinals. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Mistulang nagkaroon ng masayang reunion ng pamilya nitong si former Senator Ramon Bong Revilla Jr. matapos na makalaya ang dating senador mula sa ilang buwan na pagkakabilanggo. Yan ay sa pamamagitan ng pagbayad ng piyansa. Ibinahagi ni Revilla ang ilang larawan kaugnay ng kanyang aktibidad at kung saan ay makikita na kapiling niya ang kanyang pamilya. Inumpirma naman ng Sandigan Bayan 3rd Division na nakapagbayad ang kampo ni Revilla kahapon ng 1,000,000 piso na cash band para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ang piyansa, mga kabombo, ay kaugnay pa rin ang kasong malversation of public funds na may kinalaman sa umano'y manumalyang 92.8 million pesos na flood control project sa bahagi ng Pandi dyan sa Bulacan. Si Revilla, mga kabombo, ay isa sa mga kilalang personalidad sa politika at showbiz na naging senador ng ating bansa mula taong 2004 hanggang 2016. Noong 2014, siya ay nakulong dahil sa pagkakasangkot sa pork barrel fund scam. Ngunit nakalaya rin noong 2018 matapos naman na maabsuelto sa kasong plunder. Bagamat patuloy na dinidinig ang mga kasong graft laban sa kanya. Samantala, sa kanyang pansamantalang paglaya ngayon ay muling nagbigay ng atensyon sa publiko, lalo na't kilala ang pamilya ni Revilla bilang isa sa mga prominenteng political clans sa lalawigan ng Cavite. Ang pagkakabalik niya sa piling ng kanyang pamilya ay nagdulot naman ng matinding interes sa publiko at sa mga taga-suporta nito habang patuloy na sinusubaybayan ang magiging takbo ng kanyang kaso dyan sa anti-graft court.
3: Sa ibang usapin naman, hindi babaguhin ng House Prosecution Panel ang kanilang legal spokesperson si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Ito ay sa kabila ng naunang paalala ni Presiding Officer Francis Chis Escudero noong ikasampung trial day na maaaring ikonsidera ng House Defense Panel ang posibilidad ng pagpapalit ng spokesperson dahil parehong nagsisilbi bilang prosecutor si Attorney Tolosa at defense lawyer na si Attorney Michael Poa. Ayon naman kay Lead Prosecutor Jeremy Luistro, batid ni Attorney Tolosa ang kanyang limitasyon sa pagsasalita tuwing siya ay nagpapaunlak ng mga panayama. Batid din anya na abogado ang saklaw o lawak nitong sub-judice rule at mula noong siya ay naatasan bilang spokesperson, ay naging maingat siya sa kanyang mga sinasabi sa anumang foruma. Sa ngayon, mananatili anya ang dalawang papel ni Tolosa. Ito'y bilang tagapagsalita ng House Panel sa mga legal na usapin at bilang counsel for the prosecution. Ang tanging ipapayo lamang anya ng House Panel sa naturang abogado ay ang maging mas maingat sa hinaharap nito.
4: I think Attorney Tolosa is very much conscious about the prohibition on making comment on the merits of the impeachment case. is very much aware as well about the sub judice rule, no? At kamukha nang naging pahayag ng ating presiding officer, these spokespersons have been very careful, not only Attorney Tolosa, but even the spokes of the defense in the person of Attorney Poa, no? So for us in the prosecution, wala naman kaming ibang iniisip about changing the arrangement. So since it appears na Attorney Tolosa can act simultaneously in two capacities, one as member of the prosecution panel and the other as spokes, I think we will just continue with it, no? With Attorney Tolosa being more careful perhaps this time. Although alam naman namin na careful na siya. Siguro mas conscious na siya because of the observation that was pronounced by presiding officer Senator Cheese Escudero.
3: Sa kabilang banda, kinumpirma naman ni Attorney Michael Poa sa panayam ng Bombo Radio Philippines na siya pa rin ang magiging spokesperson ng defense team ni Vice President Sara Duterte.
2: Sa makadagdag nating balita, kuha muna tayo ng update mula sa ating news team. Office of the Ombudsman tiniyak na gagawin ang lahat ng remedyo, mapanindigan lamang ang matibay na mga ebidensya laban kay former Senator Ramon Bong Revilla Jr. At iba pang mga update dyan ho sa Ombudsman at Sandigan Bayan ating tunghayaan sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario.
5: Inihayag ng Office of the Ombudsman na gagawin umano nila ang lahat ng remedyo o akbang patungkol sa kaso na isinampal laban kay dating Senador Bong Revilla Jr. Sa mensaheng pinadala ni Assistant Ombudsman Attorney Mico Clavano, kanya sinabi na gagawin nila ang maaari pang mga remedyo. Mabigyan din lamang na matibay ang mga ebidensya sa kaso laban sa dating mambabatas. Patuloy kasing naniniwala ang tanod bayan na mga ebidensya ang kalakip sa inihaing kaso ay matibay para mapatunayan ang pagiging maysala ni former Senator Revilla Jr. Kahapon ay nag-issue ng resolusyon ang ikatlong dibisyon ng Sandigan Bayan kung saan pinayagan ito makapagpiansa ang dating senador. Ngayon pa man, sinabi pa rin ng Office of the Ombudsman na kanilang nire-respeto ang naturang hukuman sa mga kautusan at desisyon nito, ngunit tiniyak na paninindigan ng tanod bayan ang isinagawang investigasyon. Nitong Biyernes, ika-31 na Hulyo, ay pansamantalang nakalaya ang dating senador mula sa New Quezon City Jail, Male Dormitory ng Bureau of Jail Management and Penology sa Payatas. Ito ay na makapagbayad ng 1,000,000 pisong halaga ng pera na siyang itinalaga ng korte o ikatlong dibisyon ng Sandigan Bayan bilang pampiyansa. Naharap si former Senator Bong Revilla Jr. sa kasong malversation tugnay sa umunoy Ghost Flood Control Project sa Bulacan, aabot sa halagang 92.8 million pesos. Samantala, ibinagi naman ni Ombudsman Jesus Quispinboy Grimulya ang patungkol sa paghahain ng patong-patong na mareklamong malversation laban kay Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Garjola at iba pa. Ayon kay Ombudsman Remulya, ito'y kaugnay sa conflict of interest ng mambabatas dahil sa muna'y pagiging contractor nito o congressman na contractor pa. Higit 20 bilang anya ng malversation case ang ihahain ng tanod bayan para isailalim na ng tuluyan sa preliminary investigation ng tanggapan.
6: Ipafile ang opisina for preliminary investigation. Ito'y laban kay Edwin Garjola, isang congressman na contractor, ilang counsel? Maraming, 20 plus counts of conversation. Yung unang kaso, contractor yon, yung pag-aano, yung mga ginawa niya na self-dealing sa loob ng kongreso, tsaka yung trabaho na hindi dapat ginagawa ng isang congressman, yung ginawa niya. Alam na, contractor, di ba? Alam niyo na yan, conflict of interest. Republic Act 3019.
5: Batay sa 157 pahina na investigation report ng Ombudsman Special Panel of Investigators, natukoy ang pakikipagsabuatan ni Representative Garjola sa ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH, private contractors at mga miyembro ng Commission on Audit Team ng distrito. Sa sabuatan nangyari, dito inilipat ang pampublikong pondo tungo sa kanilang pansariling pakinabang na dapat sanay nakalaan sa flood control projects. Dahil dito'y inirekomenda ng special panel na maging non-bailable ang mga malversation charges laban sa mababatas o tinigurang kontraktor.
7: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Sa iba namang balita na nindigan, si ACT Teacher sa Partylist Representative Antonio Tinio sa pagsusulong ng anti-political dynasty law kahit pa hindi ito nabanggit sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Representative Tinio, sinabi nito na hindi aabandonahin na makabayan ang natulang panukala kahit pa hindi na ito prioridad ng administrasyon o ng kasalukuyang kongreso. Hindi rin naiwasan ang makabayan block na magulat nang hindi ito marinig sa huling State of the Nation address, gayong isa ito sa mga ipinagmalaki ng kasalukuyang administrasyon bilang prioridad.
8: Samantalang last year, kasama sa mga ipinangakong reforma bilang pambawi, kumbaga, no, sa flood control corruption scandal, isa yung political dynasty. Pero ngayon, wala na anumang pagpagpagdi dito na katakataka dahil ang Pangulo mismo ang, kumbaga, ang bubuhay sa pag-asa ng mga taong bayan na sa ilalim ng administrasyon niya ay finally magkakaroon ng batas para ipatupad yung mandatong anti-dynasty. So,
3: sa ngayon, nasa kamay na ng Senado ang tuluyang pagbasa ng panukalang batas ukol sa political dynasty matapos itong unang aprobahan sa House of Representatives bago pa nag-adjourn ng Senate ang Kongreso. Ayon kay Representative Tinio, bagaman mas mahinang abersyon na kasalukuyang nakabinbin na panukalang batas, mas mainam anyang may panukala para sa tuluyang pagbabawal ng political dynasty kesa na naratiling pangarap lamang ito.
8: Nevertheless, nakasalang yan sa Senado ngayon dahil pinasalan ng House yung version, bagaman kapos na kapos, no, dahil napakalimitado nung ipagbabawal na mga dynasty, dapat na ituring ng pamamayan na isang ano pa rin yan, no, buhay na usapin. At ang focus ngayon ay sa Senado. Kailangan magpasa sila ng kanilang version tapos finally harapin ito ng dalawa through the BICAB. At ang tinawagan natin ay dapat magkaroon ng ngipin yung anti-dynasty law.
3: Bahagi pa yan ang payag ni ACT Teacher sa Partylist Representative Antonio Tinio sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines.
2: Nagkatid niyan sa atin sa oras na 12 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ibisigahan ng Office of the Ombudsman ang isang tauhan.

0: vision dahilan upang magkaroon ng kalituhan. Sinabi ni Ray Mulya na isa itong seryosong paglabag sa internal procedures ng ombudsman kaya isinailalim na sa disciplinary investigation ang sangkot na personahe. Nagpadala na rin ang kanyang tanggapan ng liham kay Padilla upang ipaliwanag ang nangyari. Matatandaan ay sinampa ng grupong Tindig Pilipinas ang reklamong obstruction of justice laban kay Senator Padilla dahil sa pagkakawala o pagkaalis sa compound ng Senado, pati na ho itong si Senator Alan Peter Cayetano at ang Sergeant at Arms ay na hinahabol din kaugnay ng naturang usapin matapos nang makalabas itong si Senator Ronald Bato de la Rosa at makaiwas sa pagsisilbi ng warrant of arrest ng International Criminal Court.
1: Samantala, umapila naman si Contra Daya Convener Professor Danilo Arau sa Office of the Ombudsman na maging bukas sa pagsasagawa ng investigasyon laban kay Senator Lorin Legarda at sa kanyang anak na si Representative Leandro Leviste ukol sa solar projects. Ito ay kasunod na naging pahayag ng Tanod Bayan na nasa preliminary investigation stage na itong plunder and graft case ng mag-ina. Ibig sabihin, nasa evaluation process na ang naturang opisina sa mga ebidensyang hawak nito para masuri kung mayroong sapat na dahilan para maghain ng formal charges sa korte. Ayon kay Professor Arau, dapat ay hindi nakatago sa publiko ang kabuuan ng kaso tulad ng mga dokumento na may kaugnayan sa mga proyekto ng solar sa Bayan Project ni Representative Leviste. Binalika ni ang profesor ang nangyari noong taong 2019. Kung kailan na ibigay ang prangkisa para sa naturang proyekto at marami ang pumuna sa posisyon ni Senator Lorin Legarda sa Senado at ang koneksyon niya sa naibigay na prangkisa dito sa proyekto ng kanyang anak. Ang naturang prangkisa ay may saklaw na 25 years anya. Ayon sa Batikang Communications Professor, dapat ay maging transparent ang ombudsman sa ginagawa nitong investigasyon at ilabas sa mga dokumentong bumabalot sa plunder and graft cases laban dito sa mag-ina. Hindi anya ito paglabag sa privacy ng dalawa kung sakaling mambuksan sa publiko ang mga naturang dokumento dahil ito ay para sa interes ng bansa at ng sambayanan.
0: 15 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali, tiniyak ni Representative Jude Asidre ang paggawang prioridad ng House of Representatives sa pagreforma ng Marcos Jr. Administration sa sektor ng edukasyon sa ating bansa. Sa naging panayam ng Bombo Radio Philippines, sinabi ni Asidre na ang pag-focus ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sektor ng edukasyon sa State of the Nation Address ay isang welcome development sa kasalukuyang liderato ng House of Representatives dahil ito rin ang direksyon na tinatahak ng naturang liderato. Binanggit pa ng mambabatas ang paglalaan ng pinakamalaking pondo para sa nasabing sektor sa bawat fiscal year at ang pagpasok ng iba't ibang reforma at pagpapataas sa kalidad ng edukasyon at tulong na rin sa bawat mag-aaral at mga state universities and colleges. Si Asidre mga kabombo ang nagsisilbing pinuno ng House Committee on Higher Education at Technical Education. Ayon sa mambabatas sa tuloy-tuloy ang pag-aaral ng naturang lupon sa ibang mga paraan pa para mapabuti ang sektor ng edukasyon at matulungan na rin ng national government. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi pa ng mga pahayag ni Representative Jude Asidre.
2: Masaya na kasama po sa naging priority na identify ng ating Pangulo, no, yung patuloy na investment natin sa education, especially dun sa inclusive education na na-mention po ng Pangulo, dun sa ating mga accomplishments na nagawa sa higher education kung saan mas marami na sa ating mga state universities and colleges ang nakakasama na po sa world rankings. I think this is indicative of the attention that the President is giving to the education sector. Kami naman po bilang chairperson ng Higher and Technical Education ay tuloy-tuloy po ang ating pag-sulong po ng mga reforma na nisimulan na ng EDCOM 2. At inaasahan po natin, especially na ang sunod na gagawin ng Kongreso ay magbalangkas po ng national budget, na yung nasimulan po natin na magpibigay ng atensyon at ang pinakamataas na alokasyon sa edukasyon ay patuloy po din po sa ngayong taon.
0: Bagi pa yan ang mga pahayag ni Representative Asidre,

0: ng Tingog Party List sa panayam ng Bombo Radio Philippines. Ayon pa sa Department of Education, ay nagtabi ito ng nasa 65 billion pesos para naman sa construction ng mga bagong classrooms sa ilalim ng historic 1 trillion fund o budget na inirekomenda ng Kongreso at ng tuluyang inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ang may tuturing na pinakamalaking infrastructure investment sa kasaysayan ng naturang ahensya.
1: The Bombo Radio, Energy Conservation Advocacy.
2: Gamitin din ang natural light sa umaga sa halip na magbukas agad ng ilaw.
3: Maliit na akbang, pero malaking ambag ito sa energy conservation at sa pagbawas ng electric bill.
1: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
0: Bago ho tayo mga kabombo, musad sa iba pang malalaking balita ngayong weekend, kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang pinuno ng National Bureau of Investigation, si Director Melvin Matibag. Pabatiin natin sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Magandang tanghali po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hanggayo. Welcome to the program, Director.
4: Magandang tanghali po, Sir Dennis, Sir Jaira, sa inyo po mga tumatangkilig na nakikinig at nagdonood. Isang magandang tanghali po. Opo. Salamat po.
0: Salamat din po sa pagkakataon, mga kadaupang palad kayo sa impapawid. Ano po itong nabistong kaso ng umano'y honey trap? Ano? Sapagkat sa iba, bago po ito sa pandinig at sabi, human trafficking plot daw ito. Para kay Executive Secretary Ralph Recto at sa iba pang mga personalities. Ano, bakit ho nakakalad ka dito yung pangalan din ni Representative Leandro Libiste at former Representative Jing Parasa? Could you please enlighten us about this, Director, please?
4: Ganito po, nangyari po dyan. Ang talagang kaso pong aming ino-operate ng aming mga operatiba ng NCR Regional Office namin together with our STG, Special Task Force Group, ay yung pong report sa amin na pumasok na may isang individual na involved sa human trafficking. Ang ginagawa po nito, nagdadala ng mga babae or kahit lalaki, ganun po yung kanyang report sa amin na sa mga exclusive hotels, ganyan po dinadala. So nung nahuli po ito, na-entrap dahil dinala na sa opisina ng NCR, parang natakot itong personalidad na ito na namin pong nahuli. Nagtanong siya, nagsalita bigla na bakit ba ako hinuli? Wala naman akong ginagawa, ganun yung sinasabi niya. Hindi naman ito human trafficking, pero naunan po lahat ito ng video, naka body worn cameras po yung mga aperitiba natin eh. Nung pagtanggap ng pera, doon po siya hinuli. Ngayon, sinabi niya bigla doon sa opisina na may kinalaman ba ito sa pinaplano dapat kay Senator Papua tawag eh, Ralph Recto. So nagkaroon po bigla ng parang inkling yung ating mga operatiba na inquiry, tinawagan po ako na may ganung report. Sabi ko, imbestigahan nyo na. Alamin nyo. At doon na po nalaman na ito palang bugaw na ito. May kumausap sa kanya si dating Congressman Jing Paras, tinawagan siya noong May 26. At nag-meeting sila ng 3 beses sa isang restaurant sa Quezon City. At ang balak po palang gawin ay character assassination kay E.S. Ralph Recto. May mga babaeng gagamitin na magpapublicate ng affidavit na abogado na pusulad nila, magpapile ng kaso, dapat itong linggong ito na papasok at magpe-press con para sirain po ang pagkatao ni E.S. Ralph Recto. So, binanggit po doon na sangayon kay Kong Jing Paras ang magpipinas nitong operation na ito ay si Congressman Leandro Libiste. Doon po yun lumabas yung mga storya na yan po. At kailangan po nating imbestigan at i-validate. Sapagkat para sa amin, na aming tinitingnan, mukhang this is a destabilization na may planong gawin po sa matataas na opisyal ng pamahalaan po.
0: I see. Very sensitive, ano ho? Itong usapin pala na ito. Okay. So far, ano ho ang na-take action na ng panig ng National Bureau of Investigation? Kayo ho ba ay may nai-issue na subpoena para dito sa pagkuhan ng panig nito si Libiste? And of course, kay former Representative Paras. And ano na ho so far ang tugon po nila?
4: Nagawa na po yung subpoena nitong kahapon, pero ang service po nito dahil sa punot linggo na ay sa Lunes na po, pero sila'y papatawag po sa Webes para sila po ay magbigay ng kanilang payag at kaliwanagan dito. So inaasahan po namin na sana dumalo sila, dahil kung gawa-gawa po yung kwento na ito, papapanagutin din po natin itong nahuli natin ito, dagdag na kaso po sa kanya. Pero kung may katotohanan naman po eh, dapat magkaroon po ng linaw itong direction po na ito. At saka mahirap naman po, nakikita ko nagdi-deny sila sa Facebook eh, sa social media po eh, mas maigi po siguro talagang sumpaan personal na sabihin po, para kung talagang walang inalaman eh, ito po yung official na deklarasyon at nakasaad po sa isang sinumpaang salaysay.
0: I see. Okay. By the way, Director, ang akin pong katandem Apo. Dito, si Bombo Jaira, may ilang punto rin na nais pong maitanong sa inyo.
4: Sige po.
5: Dag ko rin naman sa katanungan ni Bombo Dennis, kung mapapatunayan na may tao talaga na ginamit dito upang mag-frame o mag-set up, may nakikita po ba kayong legal loopholes upang tugunan ito?
4: Well, papasok din po sa human trafficking yan eh, kasi exploitation po eh, ng mga individual para... they're taking advantage of the weakness and the vulnerability para po gumawa ng isang crimen po. So pwede rin po natin yung ipasok doon. Tsaka meron din po na iba pang pwede pa nanagutan po under the revised penal code. Depende po sa magiging takbo po ng investigation po.
5: Pag-usapin naman, Director, ano po yung latest update dito sa investigation natin dito towards Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee?
4: May mga nakuhaan na po kami ng mga pahayag. Ito po eh, yung mga voluntary yung nagpunta at may mga dokumento na pong pumasok. Yung pong mga board of trustees ng PISCOG, eh hindi po dumating, nagpadala po ng abogado. Pero isasabihin na po ulit natin para bigyan po muli ng pagkakataon na sila yung makapagpaliwanag po.
5: Dito naman sa Task Force Cash Cow related dito sa Southeast Asian Games, may update na po ba dito or development sa inyong investigation?
4: Yan din po yun. Ayan din po yung Task Force Cash Cow na yan. Yung po yung meron na tayong mga dokumentong pumasok. May mga individual na po na nagbigay ng kanilang malayang pahayag na sinumpang salaysay. Yun na lang po inaantay natin nga eh, yung pagdating po sana ng mga taong nandoon po sa GIS ng PISCOG, yung nakarehistro po sa Security and Exchange Commission po.
5: How about the director dito sa investigation or pagsilip po natin dito ng possible flood control projects anomalies doon sa Taguig City, no, na known as bailiwick of Senator Alan Peter Cayetano?
4: Well, yung pong mga dokumento
0: Okay, check natin. I-check natin na maya-maya mga kabombo yung signal mula sa panig ni Director Matibag. Ano? Very important ito itong ating pinag-uusapan para sa kalinawan ito mga ongoing investigations ng National Bureau of Investigation. Okay, at nagbabalik si Director Matibag. Director, please please proceed with the updates. Ano po. Go ahead po, please.
4: Aba, yung tungkol po sa huling katanungan yung sa flood control, sa Taguig, sabi ko nga po, yung mga dokumento at ebidensya pong ipinasok ni Senator Ping Lacson, isa rin pong aming mga tinitingnan dokumento. Ngayon, kung meron pong mga dagdagang pang dokumento at testimonya, ay amin din po itong ipakikipag-unayan po sa Office of the Ombudsman po.
5: From my end, Director, no, if you mind sharing sa amin, no, sa ating listeners and viewers, kumusta po yung nabisto at nakumpiskang halos 13 million pesos na halaga ng cosmetic and skincare products sa Tondo, Maynila?
4: Actually po yata yung operation kahapon, wala pa po sa akin yung complete report yan, ano po, at they will be subjected to inquest proceedings. Meron pong successful na 7 operations ang special action unit po namin eh. Kare-report lang nga po sa akin kanina na yung po yan sa Binondo, may mga ilang na nagtitinda ng mga beauty products, saka cosmetics, saka po para mga gamot. Wala pa po sa akin yung kompletong spot report po.
5: Thank you, Director Bombo Danis.
0: Okay. Napakadelikado, no, dahil ginagamit ito ng atin po mga kababayan. By the way, Director, may iba lamang po ako, no? Samantalayin po namin yung pagkakataon. Until now, hindi pa ho natin namamataan itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Any update on that, please, Director?
4: Ongoing po yung surveillance namin. In fact, meron po kaming ilang lugar na patuloy po naming binabantayan ngayon. Hindi ko lang po talaga pwedeng detalyan at baka po makompromise yung operations pati po yung aming mga informants at agents on the grounds po.
0: Okay, Director, maraming salamat po sa pagkakataon kayo ay aming nakausap sa tanghaling ito. And siguro from time to time kami ho'y hingin ng mga karagdagang update mula ho sa mga paksa po na yan. And kung kailangan man ng National Bureau of Investigation to disseminate information para makapag-ingat po yung ating mga kababayan, bukas po ang Bombo Radio Philippines para naman dito sa mga mahalagang impormasyon, lalo na yung mga babala at iba pa hong mga aspeto na kinakailangan na mabilis na ma-disseminate. Thank you so much, Director.
4: Apo, salamat din po. Magandang tanghali po.
0: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang Director ng National Bureau of Investigation, si Attorney Melvin Matibag. Siya ho ay tumukoy doon sa mga paksa na kasalukuyan hong hawak ng kanilang kawanihan hinggil ho dyan sa mga usapin na kanilang iniimbestigahan. Tuloy tayo sa ating mga balita.
1: Bombo International News.
5: Inihayag ni United States President Donald Trump na nawawala na siya ng tiwala sa nagpapatuloy na usapan sa Iran kahit naniniwala pa rin siyang posibleng magkaroon ng kasunduan upang tuluyang matapos itong sigalot. Sa cabinet meeting sa Camp David, sinabi rin ni United States Treasury Secretary Scott Bessent na hinahanap ng Estados Unidos sa mga Iranian assets sa iba't ibang panig ng mundo at iginiit na ang anumang marirecover na pondo ay mapupunta sa mamamayan ng Iran. Ayon kay United States President Trump, malaki na ang ibinagsak ng kakayahang militar ng Iran matapos ng ilang buwang pambubomba ng Estados Unidos. Ngunit umaasa pa rin siyang papayag ang Tehran sa isang kasunduan upang wakasan ang hidwaan.
0: Samantala, sa ibang balita, maraming tinutulan ng China ang pagsusumite ng Pilipinas doon sa United Nations ng opisyal na nautical chart ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal at iginigiit na ang pagtatakda na mga baseline sa naturang lugar ay illegal daw at walang visa at umano'y paglabag sa soberanya ng Beijing. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, ang Wangyan Dao na tinatawag ho nila, tawag ho ito ng China doon sa Bajo de Masinloc, ay bahagi ng kanila raw teritoryo at hindi kabilang sa saklaw ng teritoryo ng Pilipinas batay doon sa umiiral na international treaties. At muli rin itong iginiit ang pagtanggi sa 2016 arbitral ruling na pumapabor sa Pilipinas at nagbabasura sa malawak na maritime claims ng China sa bahagi ng West Philippine Sea. Matatandaan mga kabombo na nitong linggo ay sinumiti ng Pilipinas ang naturang dokumento sa United Nations. Ito yung opisyal na nautical chart ng Bajo de Masinloc bilang pagpapatibay sa maritime entitlement ng ating bansa sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. At inilalarawan sa chart ang normal baseline ng shoal at ang hangganan ng territorial sea at contiguous zone nito. Samantala, muli namang iginiit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang naging talumpati na patuloy na ipagtatanggol ng Pilipinas ang 2016 Arbitral Award sa pamamagitan ng lahat ng mapayapa at legal na pamamaraan. Habang nagbababala sa China na dapat ay tumugon ito sa anumang hakbang na itinuturing nito na paglabag sa inaangkin nitong soberanya. At yan ay kaugnay pa rin ang pag-aangkin ng China dyan sa bahagi ng karagatan na saklaw ng Pilipinas.
5: Kaugnay pa niya ni pinagtanggol ng National Maritime Council ang pagsusumite ng Pilipinas sa United Nations ng opisyal na nautical chart ng Bajo de Masinloc at ng nakapalibot nitong maritime zones noong Hulyo 29. Ayon dito kay National Maritime Undersecretary Alexander Lopez, isa itong sovereign act na nagpapatibay na mahalagang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Baho de Masinloc na kilala rin bilang Scarborough Shoal at inaangkin din ng China. Sinabi naman ni Presidential Assistant for Maritime Concerns Secretary Andres Centeno na ang hakbang ay alinsunod sa Article 16 ng United Nations Convention on the Law of the Sea o itong UNCLOS na nag-aatas sa mga coastal state na isumite ang kanilang opisyal na maritime charts sa United Nations. Anya, makakatutulong ito upang higit pang mapagtibay ang maritime claims ng bansa. Iginiit din ng opisyal na ang mahalaga ay natugunan ng Pilipinas ang itinakdang requirement ng United Nations sa kabila ng inaasahang reaksyon ng ibang bansa. Dagdag pa ni Lopez, makatutulong din ang nautical chart upang gabayan ang mga sasakyan dagat sa ligtas na paglalayag sa mga maritime zone at bahagi ito na mas malawak na hakbang ng ating pamahalaan sa pagpapalakas ng maritime governance ng ating bansa.
0: Sa iba pa nating balita, ikinigit ni Vice President Sara Duterte na ang kasong isinampa laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na kanyang ama ay naglantad umano sa tunay na interes at agenda ng International Criminal Court, kasabay na rin ang pagbanggit sa mga bansang nagpahayag ng plano na pagkalas sa Rome Statute. Ayon sa Vice Presidente, pinapakita umano ng kaso ng kanyang ama sa buong mundo kung anong uri ng organisasyon at institusyon ng International Criminal Court. Inulit din niya ang kanyang paniniwala na may politikang nakapaloob sa kaso laban sa dating Pangulo at sinabing sa isang kamakailang rally ay tinalakay ang umano'y political motivations sa likod ng imbestigasyon sa war on drugs, kabilang na ang aligasyon na may conflict of interest ang utos ng pagsisiyasat. Kinwestiyon din ni Vice President Duterte kung bakit patuloy na isinusulong ng International Criminal Court ang kaso sa kabila ng edad at kondisyon ng kanyang ama. Anya, 81 taong gulang na ang dating Pangulo at nakakaranas na ng iba't ibang karamdaman, ngunit nagpapatuloy pa rin ang paglilitis laban dito. Sinabi rin ng pangalawang Pangulo na maaaring maging halimbawa ang kaso ni Duterte sa paghusga ng ibang mga bansa sa reputasyon, interes at kredibilidad ng International Criminal Court sa hinaharap na panahon. Narito ang bahagi ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte.
6: Well, nakikita na ngayon ng buong mundo kung anong klaseng organisasyon ang ICC. At napakita natin through the case of former President Rodrigo Duterte kung anong klaseng institusyon ang ICC. Kahapon doon sa rally, maliwanag na ipakita natin kung sino yung complainant. It's all about politics. Kung sino yung nagkidnap sa kanya, ang gobyerno ng Pilipinas. It's all about local politics. Pinakita natin yung subject ng crimes against humanity kuno, which is a drug war program of the government of the Philippines. And napakita natin yung tao na nag-utos ng investigasyon ay merong conflict of interest. So, pero nakikita natin na pinanghahawakan pa rin nila yung kaso ni President Duterte. Nakakulong pa rin yung 81 years old dyan. Hirap sa paglalakad. Maraming nararamdaman sa kanyang katawan at hindi nila binibigyan ng release. So, on that note, magagawa siya, maipapakita siya na example ng iba't ibang bansa kung ano ang reputasyon at ano ang interest at agenda ng ICC.
0: Bagian ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte, samantala inihayag din ng pangalawang pangulo na inatasan na niya ang legal team ng kanyang ama na humingi ng impormasyon sa mga otoridad tungkol sa sanhi ng skin irritation na kamakailan itong naranasan matapos ang umano'y pagsasabi ng dating Pangulo na hindi niya alam kung paano nito siya nagkaroon ng nasabing problema sa kanyang balat.
5: Sa bahagi itong makabobot sa nation, kuha muna tayo ng iba pang balita. Tinutukan ng ating news team, impeachment court, hinikayat na aksyonan ang issue nitong umano'y spliced video ni Senator Pia Cayetano ayon niyan sa isang private prosecutor ng House Prosecution Panel. Ma-report si Bombo Isa Cotonera.
7: Naniniwala si House Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan na isang unfortunate o hindi nararapat na pangyayari ang pagbabahagi ni Senator Judge Pia Cayetano ng umano'y splice video na tampok ang House Prosecution Panel member na si Representative Jel Jokno. Anya, dapat itong bigyang pansin ng impeachment court at ng publiko. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines, sinabi ni Ligutan na malinaw manong inedit o spliced ang naturang video. Iginit niyang hindi nararapat para sa isang nakaupong senator judge na magbahagi ng ganitong uri ng video sa sariling social media account. Dagdag pa niya, hindi ito dapat maulit o maging halimbawa sa iba. Matatandaan ang halos isang minutong video ay may caption na nagpapahiwatig na ang kahilingan ng House Prosecution na maiharap sa korte ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte ay isa lamang umanong fishing expedition. Kasama sa video ang bahagi ng palitan ni na Representative Jokno at Senator Alan Peter Cayetano. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni House Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan.
8: Unfortunate yung incident na iyan. Yung video, spliced, may commentary, may tumatawa, may caption na taliwas sa naging actual statement ni Prosecutor Jokno. Coming from a sitting senator judge, that is an unfortunate incident. Isang bagay na dapat tutukan ng impeachment court, isang bagay na dapat maintindihan ng publiko, hindi po dapat ginagawa ng isang, with all due respect, Senator Judd, yung pag-post ng isang spliced video, may tumatawa sa background, may caption. Judges are supposed to be neutral. Unfortunate, hindi dapat ulitin, hindi dapat pagparisan ng kahit sino man.
7: Ayon pa kay Ligutan, posibleng magkaroon ng epekto ang naturang insidente sa nagpapatuloy na impeachment trial, lalo na dahil isang senator judge ang sangkot. Sinabi niya kung ipinakita lamang ang buong video ay wala sa ng issue ngunit ang paglalagay umano ng edit at caption ay nagbigay ng ibang konteksto. Dahil dito, naniniwala siyang nararapat itong suriin ng impeachment court. Sa kabila nito, tiniyak ni Ligutan na hindi panghihinaan ng loob ang House Prosecution Panel. Anya, magpapatuloy sila sa kanilang tungkulin sa kabila ng mga pangyayaring maaaring magdulot ng pagdududa sa pagiging patas ng proseso. Muli, ang tinig ni Attorney Amando Ligutan, ang private prosecutor ng House Prosecution Panel.
8: May effect yan eh. Kasi nga, galing mismo sa isang senator judge. Buti sana kung ipinakita lang yung video. Hindi eh. It is spliced. May tumatawa sa background to ridicule yung tao, si Kong Jokno. Tsaka may caption eh. May caption. That's why I think dapat yung prosecutor, with all due respect po, sa ating impeachment court, dapat nilang bigyang pansin yung naging Facebook post ng isang senator judge, sitting senator judge ng ongoing impeachment trial. We cannot afford na paghinaan ng loob kasi alam namin mabigat yung trabaho ng prosecution. It affected us as the prosecution, pero hindi kami napaghihinaan ng loob because of that. We will fight this battle till the end.
7: Matatandaang naghain din ngayong linggo ang isang grupo ng women's rights advocates, student leaders at civil society organizations ng reklamo sa Senate Ethics Committee laban kay Senator Pia Cayetano kaugnay nga ng umano'y pag-post ito ng splice at misleading na video ng kanyang palitan ng statement ni Representative Jel Jokno at ng kanyang kapatid. Sa liham na isinumite noong Merkules, siniling ng mga nagreklamo sa komite na imbestigahan ang umano'y sinadyang pagpapakalat ni Cayetano ng inedit na video. Ayon sa kanila, ang sinadyang pag-edit ng opisyal na impeachment proceedings upang umano'y mailigaw ang publiko ay hindi lamang usaping politikal, kundi isang seryoso ethical issue na maaaring makaapekto sa integridad ng Senado bilang impeachment court. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
9: Bombo Sports News!
0: Uli muling nagpakitang gilas ang Pinay tennis sensation na si Alex Ayala matapos sa talunin ng world's number 10 na si Elena Svitolina sa quarterfinals ng DC Open. Sa naging laban na ginanap sa Washington DC, nanaig si Ayala sa pamamagitan ng straight set 6-3, 6-4 upang makapasok sa semifinals ng prestigyosong torneo. Sa unang set, mga kabombo ay nagpalitan ng puntos ang dalawang manlalaro bago nakuha ni Ayala ang 4-2 na avance at tuluyan hong isinara ang set. Sa ikalawang set naman ay mabilis na lumamang itong si Svitolina na 2-0 ngunit nakabawi si Ayala at nakapagtala ng tatlong sunod na panalo para naman makuha ang 4-3 na kalamangan. Bagamat nakapantay pa ang Ukrainians sa 4-all, ay nanatiling kalmado ang Filipina at tinapos ang laban sa huling dalawang game. Ang panalo mga kabombo ay nagpapatunay ng lalo pang paghusay nitong si Ayala matapos ang una niya nga pagbagsakin itong si Svitolina sa Berlin Open noon po yung buwan ng Hunyo. Sa semifinals ay makakarap naman nito si dating world's number 1 Naomi Osaka na tinalo itong si Elizabeth Kokreto at ang tagumpay mga kabombo na ito ay isa na naman ho na mahalagang hakbang para sa batang Pinay at sa kanyang pag-angat sa world's tennis level at umani naman ito ng patuloy na mga paghanga ng iba't ibang fans sa iba't ibang dako ng daigdig. Samantala sa mga dagdag nating balita, bigo namang umusad ang Team Philippines sa finals ng Mobile Legend Bang Bang at yan ay sa mid-season Cup 2026. Nalaglag kasi ang team, itong Team Falcons ng Pilipinas sa semifinals ng naturang labanan matapos na talunin ng Yangon Galacticos ng Myanmar sa score na 2-3. Sa naging laban ng dalawang bansa ay unang nakuha ng Yangon ang unang dalawang game. Ngunit tuluyan ding bumangon ang Team Philippines at kinalaunan ay bumawi sa Game 3 at Game 4. Pagpasok ng Game 5, isang crucial clash ang naganap sa 18-minute mark kung saan ho apat na miyembro ng team ng Falcons ng Pilipinas ang nawala. Kaya't tuluyan hong nanaig ang Myanmar national team. Dahil naman sa panalo ay aabansin na ang Yangon sa finals habang maglalaro pa ang Team Falcons para naman sa ikatlong pwesto. Dito mga kabombo ay makakaharap ng Philippine team ang matatalo sa pagitan ng Indonesia at ng Team Spirit na tinamang aantawayanan.
5: Balik naman tayo sa mga balita dito sa ating bansa. Mariingkinon din na ng mga labor group ang temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court na nagpahinto sa implementasyon ng 85 pesos minimum wage hike sa Metro Manila. At iniit na nilalabag nito ang labor code at ipinagkakait sa mga manggagawa ang matagal nang hinihintay na dagdag sahod. Ayon kay kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, ipinakikita na ang temporary restraining order na historic ang wage hike, ngunit sa maling dahilan ay dahil agad itong naharang. Anya malinaw sa Article 126 ng Labor Code na walang korte ang maaaring maglabag at maglabas ng temporary restraining order laban sa mga proceedings ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. At sa Article 123, ang iyong mga apila sa wage order ay dapat idaan sa National Wages and Productivity Commission at hindi sa regular na hukuman. May mensahe rin itong si Representative San Fernando kay Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino na kanyang pinuna dahil sa umano'y mabilis na pagsunod sa temporary restraining order sa halip na ipaglaban ang karapatan ng mga manggagawa. Anya kapag para sa negosyo ay mabilis ang aksyon ng pamahalaan, ngunit kapag para naman sa kapakanan ng manggagawa, ay marami pang pag-aaral at mga dahilan.
9: Oh, Secretary Tolentino, tapos sasabihin mo nalulungkot ka? Sasabihin mo hindi ka nalulugod, hindi ka nalulungkot ka, nasasaktan ka? Hindi namin kailangan ng drama mo, Secretary Tolentino. You are the Secretary of Labor. Pero ikaw ang numero uno na nagva-violate ng kung ano nakasulat sa batas. Kaka-implement lang, oh, biglang isususpinde. So, bakit kapag pagsususpinde ng sahod ng mga manggagawa, nagkukumahog kayo? Bakit kapag usapin ng ikagiginhawa ng mga manggagawa nagkukumahog kayo? Tapos kapag mga manggagawa ang humihingi ng dagdag na suporta, eh pag-aaralan ninyo, tatameme kayo, tetenggahin ninyo. Secretary Tolentino, instead of upholding what is written on the labor code, kayo pa po ang nangungunang nagbabiolate niyan. Secretary of Labor pa po kayo, nakakahiya kayo. Hindi kayo tol ng mga manggagawa. Pinagmalaki mo, historic, pinakamataas na wage increase sa NCR, tapos bigla niyong babawihin? Kasabihin, nire-respeto ko ano yung sabi ng korte. Secretary, hindi mo binabasa kung ano yung nakasulat sa batas, RA 6727, meron sa labor code din.
5: Representative Eli San Fernando, samantala sinabi naman ng Trade Union Congress of the Philippines na ang temporary restraining order ay magpapalawig lamang sa paghintay ng mga manggagawa sa dagdag sahod sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe, kuryente, pabahay at iba pang pangunahing bilihin. Narito pakinggan natin ang eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Carlos Miguel Oñate, ang spokesperson ng Trade Union Congress of the Philippines.
10: Kay Labor Secretary Francis Tolentino na buong lakas ng loob ipinagyabang yung historic na 85 pesos wage increase, dapat yung pareho rin po o mas matinding lakas ng loob ang kinakailangan para po ipagyabang hanggang dulo, ipaglaban yung karapatan ng ating mga kababayan doon sa tinatawag niyang historic wage increase. No? Huwag po nating paasahin yung ating mga kababayan. Ito po ay usapin ng karapatan, ito po ay usapin ng katwiran. No? Sa kauna-unang beses sa ating kasaysayan, yung ating minimum wage sa NCR mula 695 naging 755 at bigla-biglang bumalik sa 695. Never po nangyari yon. Kung kaya't no, kailangan pong tindigan talaga ito ni Secretary Tolentino. Kung hindi, ay paulit-ulit na lang mabubudol yung ating mga manggagawa kay Sektol.
5: Iginiit din ng grupo na ang petisyon ng dalawang construction firms ay hindi lamang tumututol sa wage order kundi tinatangkang pahinain ang mismong wage setting system sa ilalim ng Republic Act No. 6727 o itong Wage Rationalization Act, tapos mabigo ang mga employers sa proseso ng wage board.
0: At mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa atin pong pagpapatuloy ng Bombo Network News, dadako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan. Unahin natin dyan sa bahagi po ng Western Visayas, lalaki sa Iloilo City arestado matapos na ibenta umano sa internet ang video ng kanyang pakikipagtalik sa mga biktima na minor de edad. Pakigabayan ang inyo pong mga anak sa susunod nating balita na maselan ang tema, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Narito ang ulat ng Bombo Radio Iloilo.
11: Nauwi sa kulungan ang isang 29 anyos na lalaki sa Iloilo City matapos umanong magbenta sa internet ng mga video ng kanyang pakikipagtalik sa mga menor de edad na babae. Ang naarestong suspect na kinilala sa alias na Ed ay sinampahan ng kasong paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation of Materials. Sa panayam ng Bombo Radio, kay Police Colonel Richard Habawel, hepe ng Regional Anti-Cyber Crime Unit o RACU 6, sinabi nito na lumabas sa kanilang investigasyon na pumupunta ang suspect sa mga inuman upang maghanap ng mga menor de edad na babae na hinihikayat niyang makipagtalik kapalit ng pera. Dinadala umano ng suspect ang mga biktima sa kanyang tinutuluyang boarding house at humihingi ng pahintulot na makuna ng video ang kanilang pakikipagtalik. Ngunit ayon sa mga otoridad, hindi alam ng mga menor de edad na ang mga video ay in-upload at ibinenta ng suspect sa isang online adult website. Dagdag pa ni Habawel, palipat-lipat ng boarding house ang suspect kada dalawang buwan, kaya naging mailap ito sa mga otoridad bago tuluyang naaresto. Binigyang diin din Habawel na kahit pa may pahintulot ng mga biktima ang pagkuha ng video, nananatili itong illegal dahil mga menor de edad ang mga sangkot.
12: Bale, yung isa po, basis namin ng paghuli sa kanya, isa. Pero there are other videos na nakita sa device niya which may be also evidence sa possible other victims. So ngayon, ang basis ng filing, itong yung paghuli namin sa kanya, yung nag-complain ngayong week, we are reaching out, baka meron pang ibang naging victim yung tao na ito. Open pa ang aming tanggapan para mag-file sila ng complaint.
11: Si Police Colonel Richard Habawel, ang Chief ng Regional Anti-Cyber Crime Unit, Western Visayas. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo Gisa Padillos. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
5: Ito namang ethics complaint laban kay Senator Pia Cayetano ay malabo umanong magtagumpay ayon niya sa isang legal expert. Minakapanayam ang Bombo Radio Rojas.
13: Malabong magtagumpay ang ethics complaint na isinampa laban kay Senator Pia Cayetano kaugnay ng umano'y pagpapakalat ng isang spliced video sa social media habang nagsisilbi bilang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Attorney Joner Pueblo, legal expert, sinabi nito na maliit ang posibilidad na papanigan ng Senate Ethics Committee ang reklamong inihain ng ilang women's rights advocates, academics at feminists laban sa senador. Ayon kay Pueblo, nakikita niya ang malamang na maresolba ang mga isinampang reklamo pabor kay Cayetano dahil sa umiiral na proseso at tradisyon sa Senado. Anya, kung talaga nais ng mga complainant na magkaroon ng legal na pananugutan ang senador, mas nararapat na pag-aralan na pagsampa ng kasong kriminal tulad ng cyber libel. Bagamat kailangan pa rin isaalang-alang ang parliamentary immunity ng senador habang nasa sesyon ang Kongreso at iba pang legal na hadlanga. Dagdag pa niya, ang pinakamabigat na kaparusahan na maaaring ipataw ng Senate Ethics Committee ay ang expulsion ng isang miyembro, subalit hindi niya nakikitang mangyayari ito, lalo na kung ang reklamo ay sinampa ng mga individual na hindi naman kasapi ng Senado. Nauna na naghain ng ethics complaint ang ilang women's rights advocates, academics at feminists matapos umanong mag-post si Cayetano ng isang social media video na sinasabing inedit o spliced at may kaugnayan sa naging pahayag ni Akbayan Party List Representative Jel Diokno sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
14: Then of all likelihood, it will be, you know, it will be resolved in her favor. It will come as a surprise when assuming the ethics committee will rule against pa. Of course, they can file a criminal case also against Senator Pia Cayetano for cyber libel, no? Mm-hmm. But again, they have to consider if it's in session and if it's below 6 years, then of all likelihood, it will not prosper.
13: Mula dito sa impilan ng Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Samantala, itong usapin ng Pax Silica ay may malaking panlilin lang daw ayon sa isang grupo ng mga kabataan. Alamin natin kung ano yon. May detalye ang Bombo Radio Cagayan de Oro.
15: Isang malaking panluloko para sa sambayan ng Pilipino ang Pax Silica AI Hub na pag-aari ng US at nakabase sa Luzon. Sa panayam ng Bombo Radio, sinabi ni Ryan Jacob Serquinha, National Spokesperson ng Kabataan para sa Tribong Pilipino, hindi magdadala ng tunay na benepisyo sa mga ordinaryong mamamayan ang nasabing hub. Bukod pa rito, naniniwala si Serquinha na sa pagpapaalis sa mga katutubong ETA mula sa kanilang mga lupaing ninuno, magsisilbi ring pasilidad bilang sentro ng produksyon ng militar na malalagay ang Pilipinas sa panganib ng digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at China.
16: Para po sa amin, no, budol talaga itong Pax Silica. No? Hindi talaga makikinabang ang sambayan ng Pilipino rito. Unang-una pa lang, no, sa lupain na nabanggit nga kanina, no, katutubong lupain ito ng mga Aitano. At dahil sa proyektong ito, mapapalaya sila sa kanilang lupa na nagsisilbing buhay, hanap buhay nila, no, at kanilang identidad. Tapos, ang implikasyon pa nito, no, ay malalapit tayo sa gera ng US, no, lalo na at mayroon siyang girian ngayon sa China, no, dahil itong Pax Silica hindi lang naman siya AI infrastructure, ito ay isa ring military production hub. So yung mga minerales na manggagaling sa ating lupain, gagawin siyang mga kagamitang pandigma mismo sa ating lupain, no.
15: Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo and Celeste, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Para manatiling updated sa mga kaganapan sa mga daku ng ating bansa o kahit sa iba yung dagat, marihong tunghayan ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. sa bahagi po ng Luzon Region. Masusubaybayan ang mga palatuntunan natin sa pamamagitan ho ng ating mga himpila ng Bombo Radio at Star FM. Unahin natin dyan sa probinsya ng Isabela, nariyan po ang Bombo Radio Kawayan. Kung kayo naman ay nasa bahagi ng Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Habang sa area ng City of Pines, nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Baguio. Kung dadako naman sa Bicol Region, particular ho dyan sa probinsya ng Albay, nariyan po ang Bombo Radio Legazpi. At dito sa Mega Manila, narito naman ang 102.7 Star FM Manila.
5: Sa ating mga listeners and viewers naman sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigiraw. Narin rin ang Bombo Radio Lawag, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern Luzon naman, narin ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos sa mga kababot Star Nation, narito ang ating urati, Imperata for Peace.
17: God our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace,
18: pray for us.
17: Saint Michael the Archangel,
18: pray for us.
17: Saint Joseph,
18: pray for us.
17: Saint Francis of Assisi,
18: pray for us.
17: Saint Lorenzo Ruiz,
18: pray for us.
17: Saint Pedro Calungsod,
18: pray for us.
0: Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
19: Star FM,
20: the best music station across the nation.
21: Kwelang-kwela ng mga DJs.
20: Ang galing sa information.
19: Fully digitalized, it's all for you.
22: Star FM, across the nation.
23: Number 1,
24: 02.7.
19: Basta Star.
25: May chika Akes, mga Mary Cakes. Nasa Purview QC Akech, jamming sa Star FM, super good vibes ang peg. Bongga ang mga segments, nakaka-happy pills sa pes, kahit hagarda bersosa ang life. Keb sa stress, push lang. Kaya go na, makinig na sa 102.7 Star FM at spread love, mga sis.
26: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
27: Star FM!
28: Star FM!
29: Star FM!
19: Star FM! It's all for you!
30: Star FM!
31: Level up your experience with Bet88 Sports! Enjoy competitive odds and lots of free bets!
32: Find a way!
31: Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
33: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.ph.
26: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Talagang walang tigil at pamibigay ng papremyo. Ako po si Milagros de la Cruz, taga Bacoor, Cavite. Ang winner ng 4,000 pesos sa Swerte sa Palengke 2026, week number 3, noong July 25, 2026. Maraming salamat sa 4,000 pesos cash prize. Gagamitin ko to sa pang-araw-araw na budget. Maraming salamat po sa ginamit kong sponsors na holiday. Mabuhay po ang lahat ng sponsors ng Bombo Radyo at Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
26: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
2: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
3: Lily Mart by Nailisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
2: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
3: 2B23 Paris Mini Mart, Ground Floor, Empire Center Mall, EDSA Corner Loring Street, Pasay City.
2: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.
4: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
6: The Philippines number one Star FM.
7: Mga awiting mai-in-love kayo.
8: Mga awiting magpapaalala sa nakaraan.
7: Mga awiting para sa inyo.
8: It's all for you on Star FM.

0: 102.7 Star
1: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Maraming salamat sa promo ng Bombo Radyo at Star FM dahil talagang bigay kaagad ng papremyo, walang pokus-pokus. Ako po si Armando Hinobati ng Addition Hills, Mandaluyong City, ang nanalo ng consolation prize ng week number 3 nung Swerte sa Palengke 2026 noong July 25, 2026. Thank you sa 1,000 pesos na cash prize. Gamitin ko po itong cash prize sa araw-araw na panggastos. Maraming salamat sa Bombo Radio at Star FM at sa aking winning entry na San Miguel Pilpilsen. Dahil nanalo ako, sana mas tumagal pa at mas marami pang manalo na katulad ko. Kaya sali na rin kayo. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Maraming salamat sa Star FM at Bombo Radyo dahil isa ako sa tatlong consolation prize winners na 1,000 pesos sa kakatapos na week number 3 ng Swerte sa Palengke 2026 studio draw noong July 25, 2026. Salamat sa sponsor, lalong-lalo na sa Syngenta dahil gumamit ako ng kanilang prop of purchase. Muli ako po si Zinaida Espejon mula sa Antipolo, Rizal. At ako ay nagpapasalamat sa 102.7 Star FM Manila and Music Station ng Bombo Radio Philippines sa mga kabumbo at Star Nation natin dyan na nakikinig. Sari na rin kayong lahat para manalo ng naglalakihang papremyo. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: Swerte sa palengke
1: ng Bomboracho at Star FM.
0: Ngayong araw, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos
1: o 4,000 pesos
0: o 3,000 pesos na cash prizes.
1: At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each.
0: Alamin na natin ngayong hapon sa weekly draw ng Swerte sa palengke ng Bomboracho at Star FM.
2: Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas sa 9 star minutes bago po mag-alas 5 ng hapon. 4:51 in the afternoon at the Philippine Standard Time. Kasi Nation, kamusta naman ang mga naulanan? Ako, alam mo, ang kapalit niyan, ulan ng blessings. Una sa lahat, Kasi Nation, maraming salamat po sa lahat po ng mga naki-join sa ating week number 4 palengke draw sa Novotas Agora Market. Kanina ka Sir Nation, no, sa ating palengke activation. Bongga sa mga nalo sa mga games at sa mga draw natin dahil meron pong 10 winners dyan ng 1,000 pesos at ng 500 worth of gift pack kung saan meron pong isang timba ng Orokan, isang box ng MX3 coffee na may 10 sachet at 2 kana ng Gold Cup sardines at isang Kumeya. At dahil tapos na tayo sa ating palengke draw, dito naman tayo kasi Nation sa ating studio draw. Meron po tayong winners ng 1,000 pesos. Tatlo po ang mananalo ng 1,000 pesos. Isang 3,000, isang 4,000, at isang 5,000. Kaya naman, ako na pong umpisahan. Congratulations again, tayo po ay naka-live sa ating Facebook page, 102.7 Star from Manila, para alam na alam mo kung ikaw ba ang aming nabunor. Nako, Sir Ignacio, huwag mo na pahuli-huli ito. Mag-online ka na. Tingnan mo na kung pangalan mo na to. Dahil babanggitin ko na po muna ang ating mga consolation prize winners. Umpisahan natin mula po sa 085 Street Terraces. Grabe na mga sulat ng mga entry center natin. Say that Terraces Subdivision, Burol, 2nd Balagtas, Bulacan. Congratulations! Lourdes Ching! May isa pa po tayo sa ating 1,000 pesos consolation prize winner mula naman sa Bagong Kalsada, Calamba City. Hello sa iyo! Congratulations, Maxwell Salva Cruz! Ito pa, bago pa matapos ang mga palakpak. Kasi Nation, susunod naman sa ating 1,000 pesos winner ay mula po sa P4, Block 8, Lot 41, Poblacion, Muntinlupa City. Congratulations! Rogelio Cantilaro! Ayan, sa mga consolation prize winner, tig 1,000 pesos po kayo dyan. Congratulations! Nasa ating screen ang inyong mga pangalan. Kaya manood ka na ha. Facebook Live po every Sabado sa ating weekly winners. Again, atin po yung nila live. At para live na live naman, let's move on, Kasi Nation. Dito na po sa ating major prize winner sa ating week number 4, ang ating winner ng 3,000 pesos ay mula po sa 9429 Magallanes Street, Guad, Makati City. Congratulations, Gerardo Karangian. Gerardo Karangian na may winning proof of purchase po mula sa San Miguel Pale Pilsen. Yan, ating 3,000 pesos winner, third prize winner na mula po sa Makati City. Congratulations! And for our fourth winner. Para sa ating 4K winner pala. 4,000 winner ay may winning proof of purchase po mula sa Omega Pain Killer, taga San Antonio Valley 1, Aba, taga Paranaque City, congratulations! Alfredo Mendoza! No, congratulations, Alfredo Mendoza! Mula sa San Antonio Valley 1, Paranaque City na may winning proof of purchase mula sa Omega Painkiller. And our last for our week number 4, ang mananalo po ng 5,000 pesos ay may winning proof of purchase mula sa San Miguel. San Miguel Pilsen. At mula sa Sichuan, Bagumbayan, Santa Cruz, Laguna, Eduardo Galarse. Congratulations, Eduardo Galarse. Mula po sa Santa Cruz, Laguna, na may winning proof of purchase mula sa San Miguel Pale Pilsen. Ikaw ang ating 5,000 pesos winner. First prize winner po ng ating week number 4. Na-screenshot mo na ba? Nabigay mo na ba sa GC ninyo sa inyong pamilya? Nanalo ako, mga Mie! Ito na ako, Sir Nation. Magre-recap po tayo sa ating consolation prize winners. Ating mga 1,000 winner ay sila Rogelio Cantilado, Lourdes Ching, Maxwell Salva Cruz. Ang kanilang mga winning proof of purchase ay mula po sa Gardenia, Efficacent Oil, at Orokan. At sa ating 3,000 pesos winner, si Gerardo Karangian na may winning proof of purchase mula sa San Miguel Pale Pilsen. At ating 4,000 pesos winner mula Paranaque na may winning proof of purchase mula po sa Omega Pain Killer. Congratulations, Alfredo Mendoza. And last but not the least, congratulations sa ating 5,000 pesos winner na mula po sa Santa Cruz, Laguna na may winning entry mula sa San Miguel Pale Pilsen. Congratulations, Eduardo Galarse! Congratulations po sa lahat na ating mga natawag at ating sa ating screen na flash. Welcome, Sir Nation. First of all, maraming salamat po again sa Navotas Agora Market sa ating weekend number 4. Kanina po, kahit maulan at kahit mainit, kasi mainit pa kanina bago umulan. At sa mga hindi po natawag, meron po tayong daily winner. Pwede ka pang manalo ng ating limited edition na radio, Kasir Nation, at 500 pesos. Araw-araw po yan. At para naman sa mga nanalo na binanggit ko, meron po kayong, ang claiming nyo po ay sa Monday ng 10 a.m. Yan, 10 a.m. po ng Monday, magdalalaman ng dalawang photocopy ng iyong valid ID at pumunta dito sa Strada 2000, F. Ortigas Junior Road, Ortigas Center, Pasig City. Congratulations again sa lahat po ng mga winners. Meron pa po tayo. Bawi pa sa susunod na linggo. Bawi pa tayo kasi Radiation. Marami pang chance. Kaya naman, the more entries you send, the more chances of winning. Magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin sa kanilang mga biyahe, kahit maulan, kahit traffic, kahit gutom. Tuloy-tuloy pa rin natin matugtugan kasi Radiation. Ito po ating swerte sa Palengke 2026. Balde-balde pa premyo na may cash pa and over a total of 9 million total prizes at po'y mamimigay nationwide. Isang star minuto bago mag-alas 5 ng hapon, 4:59 in the afternoon at the Philippine Standard Time. Diyan ka na muna ulit kasi Nation at magbabalik tugtugan tayo. Dito naman yan, so 182.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: Congratulations sa mga winners! Salamat sa lahat ng nagpadala ng kani-kanilang mga entries. Magpadala pa para sa susunod na draw!

0: mayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
2: Ay nako, traffic na naman. Buti na lang, nakatune in ako sa 102.7 Star FM Manila.
3: Sa true lang girl, Star FM ang lifesaver nating mga commuter dito sa Alabang.
4: Kaya naman, like mo, share mo!
5: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Star FM!
9: Star FM! It's all for you!
10: Star FM!
11: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
12: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
11: Bet88, your ultimate playground.
13: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
14: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meat

0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: like more? Share more!
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin, bobola-bulain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
3: Welcome to the Rocker's Paradise. Twilight Zone.
4: Twilight Zone on Star FM.
3: Twilight Zone on Star FM.

0: German Bolero.
1: Hot Legs, mula po yan kay Rod Stewart. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 17 Star Minutes. Makalipas ang alas 5 ng hapon, 5:17 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Oy, hot nga ba o cold? Cold yung legs ni Adi kasi na baha, nalubog sa baha. Grabe naman. Ay grabe, for sure. Ang lakas ng ulan, bakit ganun? Kahapon din ng hapon, oo, ang lakas ng ulan. Bakit po, anong meron ha? Bakit po ganyan? Ay, napansin ko, no, kaya mabilis tumaas yung mga baha. Kasi baka, hindi ganun kalalim or kalaki yung mga drainage system natin sa Pilipinas. Lalo na dyan sa Taft, ha, na kung may sinabi na nga, no, na by 2028 yata ayon, ang goal ay no more baha sa Taft. Sana totoo na. Diba? 4 years ako dyan nung college, hindi pa rin, nako! 10 years na akong graduate. Paha pa rin dyan. Ay, sa panibagong pagkakataon po muli ang ipinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbabulahan, mga nagagandahan, nagagupuhan at super duper sa kakyutan ng mga Star Nation natin ngayong Saturday. It's a good Saturday. It's the first day of the month of August. Happy Augusto, kita. Wow! Gusto ba yun? Makakasabi na po muli sa inyo mga radyo ang DJ na nagbabalik. Hey! O sa mga may inuubo dyan, congratulations. Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Babalabalain kayong gang alas 6 ng gabi dito sa programang Twilight Zone. Baliktugtugan tayo. Coming up next is songs from Sponge Cola and Cheap Trick. Dito lang po yan sa imbilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM.
4: Sa palengke, may swerte!
5: May swerte? Sa palengke?
4: Oo! Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
6: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
4: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
6: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Oy! Stalker. Stalker ka! Wherever you go daw, I'll be with you. Wala, isa ka bang anino? Awiting The Flame. Mula po yan sa Cheap Trick. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 31 star minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. 5:31 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. Ito ha, usapang kasaysayan muna tayo dahil it's a good Augusto Uno. Wow, Augusto you, yes. Ito, alam mo ba na merong ika 128 na rin na anibersaryo ng araw ng paglalathala at pagtatanyag ng kasarinlan ng Pilipinas. Ano ba yun? Ang lalim. Ang lalim, no? Lalim ng Tagalog. Pero ayan po ay akta ng kasarinlan lamang. So, akta Agosto 1 ang tawag. So, bakit may ganito? According to NCCA or National Commission for Culture and the Arts, noong August 1, 1898, pinamunuan umano

0: no, ni Pangulong Emilio Aguinaldo. Yan, ang pagpupulong sa Bacoor. Yun yung tinatawag, no? Siyempre, sa Bacoor, Cavite yan, na kabisera ng pamahalaang revolusyonaryo noong panahon na iyon. At ito ha, according kay Apolinario Mabini noon, isang suhestyon or payo na magtipon ang mahigit 200 na lokal na pinuno, no, mula po yan sa 16 no, na lalawigang malaya na sa under or sa ilalim ng Spain or Espanya or mga Kastila, para ang gagawin nila, lalagdaan nila, no, yung isang bagong akta ng kasarinlan. Itong bagong akta ng kasarinlan na iyan, yung dokumento, no, na binuo rin ni Mabini, Apolinario Mabini, para maging okay at tama, no, wasto ang mga pagkukulang, kasi mayroon umano daw, no, no, no, na pagkukulang ng deklarasyon noong June 12, 1898, 'di ba? At ang opisyal na pagtitibay naman ng Kongreso ng Malolos doon sa huling bahagi ng taon na iyon, 'di ba? Kasi 'di ba alam naman natin June 12, 1898, 'yan yung declaration ng independence ng Pilipinas. Yan. So mayroon daw ano, mga kulang pa no na declaration noon. Kaya naman payo ni Apolinario Mabini na magkaroon ng pagtitipon mga pinuno, no, mula sa mga lalawigan na malaya na mula sa Espanya, na para maging kompleto at wasto na yung pag-a-announce, no, ng kasarinlan ng Pilipinas. At ito according naman sa Republic Act number 12073, ang August 1, no, isang special working holiday yan taon-taon. At ipinag-uutos din nito, no, na sa mga pambansang ahensyang pangkultura na ipangalandakan ito at ituro, no, ang pangkasaysayang kahalagahan ng araw na ito. Yan, wala po yan sa National Commission for Culture and the Arts. So special working holiday, ha? Baka mamaya, hala, special anong, ganyan, holiday daw. So special working, kung may trabaho ka dyan, wala siyang ano. Kasi kailangan non-working, di ba? Para magkaroon ka naman dyan ng, ano, ng additional pay. Pero ito, dahil ito ay special working holiday, ayan. So special ang araw. So, at wala naman siyang additional. Kung talaga, gusto mo na double-double. Well, ganun naman talaga, di ba? So yan na, Akta Agosto 1, ngayong araw na iyan. Oh, alam mo ba yung? Anyways, kung like mo yan, share mo yan sa kasama mo para meron kayong pag-usapan, dahil magkatitigan na lang talaga kayo. Alam kong nilalamig kayo at gusto nyo matulog, kaya itulog nyo na lang dapat yan. Tulog ka na! Anong naan mo dyan? Anong mo dyan? Hanggat may pagkakataon ka pa, itulog mo yan, ha? Magpahinga everyone, it's a good Saturday. And of course, para mas good ang ating Saturday, tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Twilight Zone with me, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti, babalabalain kayo hanggang alas 6 ng gabi sa programang Twilight Zone. Ako nga po pala si Bella. Charot, Twilight. Anyways, oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 36 star minutes. Makalipas ang alas 5 ng hapon, 5:36 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Star FM.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty Linamnam.
2: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
3: Orokan, maayos ang buhay mo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
1: iFarm Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
5: BB Store, Number 7 Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
1: Tising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City. Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo. Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
2: Syngenta, bringing plant potential for life.
3: Pure Gold, always panalo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

pinipilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin at tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumilipad.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Sherman Bolero.
1: Umamin ka na! Yun lang. Baka naghahanap ka lang ng sign. Ito na nga, aminin mo na yan. Awiting! Aminin ko, mula po yan. Nasa bandang 6 Cycle Mind. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you!
2: Like mo! Share mo!
1: And hanggang dito na lamang ang ating programang Twilight Zone. Dahil oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, itong star minuto na lamang. Susunod na ay alas 6 ng gabi. Susunod na po ang Bombo Network News Evening Edition. Kaya naman sa mga ka-Star Nation, ako po inyong nakasama, nakabandingan, nakabulahan, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Maraming salamat sa lahat ng mga nakapagbandingan. Ay, i-comment ko lang, no, ang gagaling. Nako, gusto ko yung mga mothers of Navota City. Ito po 102.7 Star FM.

0: Masters of Media Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network This Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay araw ng Sabado, mga kabombo, unang araw ngayong buwan ng Agosto 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, abangan humamay ang House Prosecution Panel, wala pang desisyon ukol sa magiging aksyon sa pag-share ni Senator Pia Cayetano ng splice at edited video. Ang Commission on Audit naman haharap sa impeachment trial sa susunod na linggo. Ang paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds si Vice President Sara Duterte, sunod yan na sisilipin. Sa ibang balita, abangan mamaya ang China naglabas ng panibagong pulisiya sa Scarborough Shoal na nagbabawal sa illegal fishing, mining at iba pa. Habang si Admiral Tariela naman binatikos ang umunoy pagiging desperado na ng China sa West Philippine Sea. Si Ombudsman Remulla naman nanindigan sa paggamit ng testimonya ng tinawag nitong Maleta Boys. Habang ang tanod bayan, kinumpirmang tumugon na rin si Senator Padilla sa reklamong obstruction of justice. Abangan sa ating balita sa Bayong Dagat, mamaya U.S. President Donald Trump nagbiro na hindi pa siya target ng International Criminal Court sa gitna yan ng panawagang i-boycott ang naturang tribunal. Abangan sa ating mga sports news, mamaya si Alex Ayala umangat ng career best sa 25 sa Women Tennis Association ranking, abang si EJ Obiena naman nagbulsa ng panibagong gintong medalya sa May Germany. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita. Wala pang pinal na desisyon o posisyon ang House Prosecution Panel ukol sa naunang pag-share ni Senator Judge Pia Cayetano ng splice at edited video kamakailan ukol yan sa naging sagutan ni Senator Alan Peter Cayetano at Representative Chel Jocno sa impeachment trial. Sa panayam ng Bombo Radyo Philippines kay Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro, iginit niyang batid ng buong panel ang ginawa ng Senator Judge kasama ang mga komento at batikos ng publiko. Gayunpaman, hindi pa anya nakakabuo ng pinal na posisyon o desisyon ang House Panel ukol sa kontrobersyal na video. Natanong din ang mababatas ukol sa posibilidad ng pagbabatid o pagpapabatid sa Senate Impeachment Court ukol sa naturang insidente. Ayon kay Representative Luistro, wala pang actual position dito ang House Panel, ulit na pag-uusapan na ito ng mga prosecutor sa kasalukuyan.
3: Well, we acknowledge na napansin din natin yan, and a lot of people from the mainstream and to SOCMED, no, ay nagko-comment about the seeming spliced video, no? Nevertheless, we haven't reached a consensus among ourselves about the official position and action perhaps which the prosecution team might be taking. Pero alam na namin yan, it is within our knowledge at sapagkat masyadong trending sa social media and even in mainstream yung komentaryo ng ating mga kababayan about those videos being spliced. No, only that, wala pa tayong official na position or possible action to take, if ever there will be, concerning those videos.
2: Sa kabilang banda, narindigan naman ng House Panel na mas mainam kung sundin ang prosecutor defense na paraan ng presentasyon ng mga ebidensya sa umuusad pa rin na trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Luistro, unang tinanong ang House at ang Defense Panel kung pabor ang dalawang panig na gawing prosecution defense ang presentasyon ngunit per article basis na. Anya, mas makabubuti para sa mga senator judge at sa viewing public kung ganito ang magiging sistema upang agad maikumpara ang ebidensya at testigo ng dalawang panig sa bawat artikulo. Kung susundin niya ang dating paraan, nahahayaan muna ang prosecution na ipresenta ang lahat ng artikulo bago payagang magpresenta ang defense, may posibilidad na makakalimutan na ng publiko at ng mga judges ang mga naunang serya ng trial.
3: Pusin muna ng prosecution ang presentation ng evidence for all the four articles of impeachment before the defense presents its evidence. No? So the question is, would you like to change it into per article basis so that it will be prosecution defense for the first article and then prosecution defense for the succeeding articles, no? We discussed it among ourselves and we thought that it will be helpful for the senator judges, including the viewing public, if it will be done prosecution defense per article basis. The reason is it will guide the senator judges most especially on how to appreciate the case by having a continuing flow of presentation of evidence after the prosecution, followed immediately by the defense. No, unlike kung tatapusin muna natin the entire prosecution, and chances are baka nakalimutan na ng senator judges or even ng viewing public yung naging presentation ng prosecution by the time they listen to the presentation of evidence of the defense. No?
2: Bagay pa rin po yan ng pahayag ni Representative Gervin Luistro sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Sa kabilang banda, naniniwala rin si House Prosecutor Representative Lawrence Defensor na ang hindi pagbanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kanyang ikalimang State of the Nation Address ay nagpapakita ng hindi paghihimasok o pakikialam ng Pangulo sa umuusad ng trial. Sa panayam pa rin ng Bombo Radio Philippines kay Representative Defensor, sinabi niyang sapat na ang naging pahayag ni Pangulong Marcos bilang kasagutan sa November 2024 Zoom press conference ni Vice President Sara kung saan ginawa ng Pangulo o pangalawang Pangulo ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Hindi anya kailangang banggitin ni Pangulong Marcos sa kanyang public speeches tulad ng ulat sa bayan ang kanyang saloobin o opinyon sa nagpapatuloy na impeachment proceedings upang hindi na ito mabahiran pa ng politika. Sa panig naman ng House Prosecution Panel, hindi anya mahalaga kung suportado ng Pangulo o hindi ang pag-uusig kay Vice President Sara dahil buo ang desisyon, buo ang loob ng panel na usigin at litisin ng pangalawang Pangulo sa umunoy nagawa niyang mga impeachable offense.
4: At tama na yung sinabi niya na dapat may managot sa ganung gawain.
2: Opo.
4: Dapat may managot kung sinabi mong may kinausap kang isang taong handang pumatay. Hindi lang sa presidente, kundi kahit sinong tao. Kahit kapitbahay mo, pag pinagbantaan ang pamilya mo, eh siguradong gusto mo ring managot. Para hindi na malagyan ng bahid ng bias. At lalo na ang mga congressman ay naandoon, kaming mga prosecutor ay nandoon, at ang mga senator judges natin nandoon.
2: Samantala, nais din ng mababatas na isa sa mga nagsisilbing prosecutor na sa loob lamang ng maikling panahon ay matapos na ang impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo. Mas mainaman niya kung malinaw at simple lamang ang presentasyon ng mga ebidensya at presentasyon ng mga testimonya upang mas madaling maunawaan at mas madaling maintindihan ng publiko at ng mga senator judges.
4: Tutuwa din akong maayos na nailatag ang Article 4 sa aking grupo at sa gusto ko matapos ito na maaga. Gusto ko malinaw at simple ang mga pagpresenta para maintindihan ng ating mga kababayan ang ebidensya na magiging basihan ng Senate Impeachment Court sa kanilang pagdesisyon.
2: Sa kabilang banda ay nanindigan din si Representative Defensor na dapat ay mabigyan ng sapat na panahon o patas na tsansa yung mga kapwa niyang mambabatas na nakasuhan dahil sa flood control scandal. Maalang-alang una ng sinampahan ng patong-patong na kaso si Uswag Ilunggo Party List Representative Jojo Ang Jr. habang nabanggit din ni Pangulong Marcos na malapit ang sampahan ng patong-patong na kaso ang dating House Speaker. Ayon kay Defensor, dapat ay mabigyan sila ng tsansa na patunayang sila ay inosente kung tutuman na wala silang kasalanan. Ngunit kung mapatunayang may pagkakasala, dapat lamang anya na sila ay mapanagot.
4: Bigyan natin sila ng pagkakataong sumagot sa mga kasong finay laban sa kanila. At kung totoong sangkot sila, dapat managot sila. Kung mapatunayan nilang wala silang kasalanan, dapat ma-acquit din sila. Pero dapat hindi tumigil dito. Dahil alam natin sa loob-loob ng ating isipan ay napakarami pang sangkot dito. At napakasama na pangyayari kung tumigil na lang tayo dito at yung mga malalaki ay hindi mananagot sa ilalim ng batas.
2: Bagay pa rin po yan ang pahayag ni Representative Lawrence Defensor sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Usapin pa rin po ng impeachment ng Commission on Audit, mga kabombo. Haharap po sa impeachment trial at tatalakayin na ho sa susunod ng mga pagkakataon itong paggamit ni Vice President Sara Duterte sa kanyang confidential funds, especially nagkakalaga po ng 612.5 million pesos. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner.
5: tututukan sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes ang paggamit ng 612.5 million na confidential funds matapos ihayag ng House Prosecution Panel na iaharap nila bilang mga testigo ang dalawang opisyal ng Commission on Audit at isang kinatawan mula sa Department of Education. Ayon kay House Prosecutor Representative Joel Chua, magbibigay ng testimonya ang Commission on Audit kaugnay ng naging pagsusuri nito sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong taong 2022 at 2023. Ito ay upang matukoy kung nasunod ang umiiral na batas at joint circular sa paggamit ng naturang pondo. Sinabi rin ni Chua na ilalahad ng naturang ahensya ang resulta ng audit at kung maging wasto ang paglalabas at paggastos ng confidential funds. Anya, hindi na kailangang matukoy ang bawat pisong ginastos kung mapapatunayan ang pondo ay napunta sa mga taong hindi otorosadong humawak nito. Gid niya, ang head of agency at ang special disbursing officer lamang ang may pananagutan sa confidential fund. Inilahon tulad din ni Chua ang usapin sa fertilizer fund scam noong administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Anya, tulad ng naturang skandalo, ang pinakamahalagang tanong ay kung saan talaga napunta ang pondong inalabas ng pamahalaan at kung nagamit ba ito para sa layunin nito. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni House Prosecutor Representative Joel Chua.
6: Yung susunod po na magte-testify, ito po yung OWA, ito po yung sumuri ng confidential fund kung saan po ginamit. So dito po, titingnan natin kung yung paggamit po ay nasa tama ayon sa circular, sa joint circular na inilabas kung paano gagamitin dapat yung confidential fund. Ito po hindi na kailangan dahil the mere fact na inabot mo yung pera doon sa hindi naman dapat o otorisado na humawak ng pondo ng confidential fund, doon lang meron ng problema. Malversation na yun eh. So, dapat po natin isiisip, ito po yung pera. Hindi po lahat ng tao ay otorisado na humawak nitong pera.
5: Bahagi ng Article 1 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang alegasyong may napagkamali o na abuso ang paggamit ng 612.5 million confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong taong 2022 at 2023. Gayunman, binigyan din ni Chua na pananagutan ng prosecution na patunayan ang kanilang mga alegasyon sa pamamagitan ng mga testigo at ebidensya habang nasa kampo ng depensa ang pagsagot ng mga paratang laban sa pangalawang pangulo. Kung ganyan, pakinggan natin muli ang tinig ni House Prosecutor Representative Joel Chua.
6: Po kasi trabaho namin, maipakita muna yung ebidensya base po sa nakasaad dito sa ating article. So, ang depensa naman po, ang trabaho naman po nila ay para depensahan yung ating respondent, yung kanilang kliyente, which is yung OBP. So, yun po talaga yung aming trabaho. Pero syempre, ang purpose naman po talaga natin dito ay maipakita yung hustisya.
7: Ito si Bombo Isakotaner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radyo Bombo.
8: Meron na ho tayong 14 na minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Dako tayo sa iba pang mga balita, mga kabombo. Desperado na manuwa ang China at ang Chinese envoy sa pagpapakalat ng mali at mga peking impormasyon ukol sa West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Admiral J. Tariela, sunod-sunod na ang ginagawa ng Chinese Embassy in Manila na paglabas ng maling impormasyon bilang bahagi ng disinformation para sa kanilang pangangamkam sa pinag-aagawang karagatan. Binalikan ni Admiral Tariela ang umano'y paninira ni na Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan, at itong si Deputy Spokesperson for the West for Chinese Embassy, Guo Wei, sa kanya bilang pinakamalakas na boses ng Pilipinas sa mga usapin ukol sa West Philippine Sea. Inungkat-an niya ng mga ito ang paggamit niya noon ng satirical image at ipinagpipilitang binastos niya si Chinese President Xi Jinping. Gayunpaman, ang naturang imahean niya ay hindi pa maihahambing sa lawak ng mga pambubuli ng China, pangangamkam sa mga teritoryo ng Pilipinas dyan sa may West Philippine Sea at iba pang harassment activities ng naturang bansa laban sa Pilipinas at sa mga Pilipino.
9: Alam mo, sa totoo lang, desperado na si Mr. Go Away kasama si Chinese Ambassador para sirain ang aking kredibilidad being the loudest voice pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Saan ka makakita na bubuhayin pa nila itong issue na ito na paulit-ulit? Last January pa nila ginawa ito, nag-diplomatic protest na sila na halos buwan-buwan inuulit-ulit na ginagamit na pang-kumbinse sa mga Pilipino na nagsinungaling ako. Now, ang issue ni Mr. Go Away at saka ni Chinese Ambassador, mukhang siya naman na nagdidikta kay Go Away, is that binastos ko daw ang Chinese leader. Well, una sa lahat, no? Ang sinabi kong, well, hindi ko naman pinangalanan dun sa caricature, which is totoo naman, no? Satirical images na ginamit ko does not equate to the racist video na ginawa nila and does not also equate to the harassment, the bullying, and barbaric activities of the People's Republic of China.
8: Samantala, kasunod naman ang naging diskusyon sa pagitan ni na Admiral Tariela at Senator Robin Padilla ukol yan sa kontrobersyal na racist video na inilabas ng Chinese state media. Sinabi ni Admiral Tariela na hindi pa sila personal na nagkakausap ng naturang senador. Anya, wala silang

0: ng 2022 election. Pero pagdating dun sa comment niya ng monkey na through the lens naman daw ng mga white supremacists, I think it's inappropriate dahil una sa lahat, ang lang nagsabi sa ating unggoy tayo dito sa video na to is not actually the Europeans or the Americans. Ang nagsabi sa atin dito sa video na ito ay China. Racism does not have any space in our modern society right now. Hindi na ito ginagamit sa Europa, hindi na ito ginagamit sa ibang bansa, no? Na masasabi nating used to be the white supremacist na pinatutungkulan niya. Kung ang tanong mo, nagkaliwanagan na ba kami? I mean, para sa akin, I explained it very plainly. Tinagalog ko na yung huling response ko sa kanya. Hindi naman na siya nag-reply. And so, I believe na naayos naman namin through my explanation, no?
1: Bagay pa rin po yan ang pahayag ni Admiral Jay Tariela sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Sa kaugnay pa rin pong development, kinumpirma ng People's Liberation Army Southern Theater Command ng China ngayong pong araw ng Sabado na nagsagawa ito ng joint air at naval combat drill sa pinagtatalo ng Scarborough Shoal. Isinagawang naturang pagpapatrolya sa impapawid at katubigan ng shoal na tinatawag ng China bilang Huangyan Dao. At layunin naman nito na subukin at pahusayin ang combat readiness ng puwersa ng China para depensahan ang kanilang national territory, sovereignty at maritime rights. Inilarawan din ng Chinese military ang naturang drill bilang isang nararapat na tugon sa mga aksyon ng ilang bansa na sumisira umano sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Bagan wala itong tinukoy na anumang bansa, ang Pilipinas nga ay may claim sa naturang karagatan at tinatawag itong Bajo de Masinloc o ito ho'y tinatawag din bilang Panatag Shoal na nasa loob po ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ibig sabihin, teritoryo po ito ng Pilipinas. Sa ngayon, wala pang inilalabas na komento ang Chinese Embassy sa Maynila, gayon din ang panig ng Pilipinas kaugnay ng isinagawang military exercises dyan sa pinag-aagawang karagatan. Kaunglay pa rin po niya, naglabas din ang China ng bagong patakaran ngayon pong araw ng Sabado para sa pamamahalan ng Huangyan Dao National Nature Reserve o ito'y tinatawag ng Pilipinas bilang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon sa ulat, mahigpit na ipinagbabawal sa bagong pulisiya ang pangingisda, pangkuha ng mga kayamanang karagatan o yamang dagat gaya ho ng mga coral, mga bahura at mga giant clams at pagmimina ng walang otorisasyon mula sa China sa loob ng 3,523 hectare na nature reserve. Ang sinumang lalabag sa kautosang ito ay pananagutin umano sa ilalim ng batas ng China o ng mainland China. Ang patakarang ito ay inilabas matapos ng pormal na ihain ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas ang opisyal nitong nautical chart sa United Nations na nagpapakita ng baseline ng ating bansa. Tahasang tinanggihan naman at minaliit ng China ang hakbang ng Pilipinas at tinawag itong illegal at wala daw hong visa. Ang gobyerno po ng Pilipinas, mga kaumboy, patuloy naman na naghahain ng diplomatic protest laban sa mga aksyon ng China dahil yan ang Bajo de Masinloc ay pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at ito'y sakop ng jurisdiksyon ng Pilipinas. Oras natin 21 minutes makalipas ang alas 6 ng gabi. Pinagpapasiguro ni Energy Regulatory Commission Chairperson Attorney Francis Juan na hindi na ipapasa sa mga consumer o hindi muling maipapasa sa ibang bayarin o kung sakaling tatanggalin ang bayad dito sa tinatawag na systems loss. Ito ay bilang kasagutan sa pangamba ng publiko na baka ibalik din ang naturang bayarin sa ibang power charge o baguhin lamang ang kategorya nito. Ayon kay Attorney Juan, sa inisyal na talakayan ng government agencies na may pangunahing saklaw sa power services, nais na mga ito na kung tatanggalin man ang naturang charge, dapat nang tuluyan itong mawala sa power bill at hindi lamang ma-recycle. Ayon sa Regulatory Commission, pabor ang komisyon sa mga reformang magpapagaan sa gastusin ng mga consumer habang tinitiyak na mananatiling maayos ang operasyon ng mga distribution utility. Gayunpaman, sinabi niyang obligado pa rin na bayaran ng mga distribution utility ang kabuang dami ng kuryente ang ibinibigay ng mga generation company at ng National Grid Corporation of the Philippines. Kaya naman iginit niya na ito dapat ang linawin sa kung sino ang magbabayad nito. Sinabi rin ng komisyon na nakahanda itong makipagtulungan sa Kongreso, sa Department of Energy at iba pang ahensya ng pamahalaan at pag-stakeholders sa industriya upang may handa ang kinakailangang batas at regulasyon para maisakatuparan ang bagong panukala.
2: Oo nga, ito ay

0: sisiguruhin natin na hindi naman magmamanifest doon sa ibang mga components ng ating bill at hindi magkakaroon ng circumvention doon sa kautusan ng Pangulo. Pero kailangan natin isalang-alang yung kapakanan ng lahat ng stakeholders sa ating power industry dahil ito nga, yung gastos na ito, kailanganing i-address din. At kung sino ang mananagot dito, yun ang hihintayin natin doon sa Kongreso sa kanilang pag-amyenda ng IPIRA.
1: Bago ho nito ay nagpahayag ng pangamba ang ilang power distributor na kung alisin man ang systems loss charge, kakailanganin pa rin magkaroon ng ibang mekanismo upang mabawi ang naturang gastos. Ayon naman kay Attorney Juan, ito ang dapat malinaw sa mga susunod pang serya ng konsultasyon sa buong power block. Sa kasalukuyan, natilihan niyang mataas ang singil ng kuryente o mas taas ang singil sa kuryente sa buong Pilipinas dahil na rin sa nagpapatuloy pa rin gyera sa gitnang silangan na labis na nakakapekto sa inaangkat na petroleum products ng ating bansa. Malaking porsyento rin kasi ng power services sa Pilipinas ay nakadepende o pinapagana ng petroleum products.
0: Yung pagdating naman sa singilan sa kuryente, nakikita pa rin natin yung medyo matataas na presyo, punsod na rin doon sa matataas na presyo ng mga inputs sa generation na ini-import natin. At mayroon pa rin na pagnipis sa supply, kaya medyo matataas pa rin ang nakikita nating presyuhan sa merkado. Ngayon pa man, na itong susunod na buwan, sana ay makita natin ang pagbaba ng demand at ito ay magkaroon naman ng epekto sa pagbaba ng singil. Pero ito ay nananatili na forecast lang or estimate, pero makikita natin yung actual na talagang pagdating na nung actual na pag-generate ng kuryente at yung actual na demand na makikita natin.
1: Pahayag po yan ni Attorney Francis Juan, ang nagsisilbing chairperson ng Energy Regulatory Commission. Sa halos kaugnay pa rin pong development, wala pa rin actual na timeline ukol sa kung kailan magsisimulang maipasok sa energy mix ng Pilipinas ang nuclear power ayon sa Energy Regulatory Commission. Sa panayam pa rin ng Bombo Radio Philippines kay Commission Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan, sinabi niyang bagaman may mga serye ng pag-aaral at konsultasyon nang isinasagawa ang Philippine government sa panguna ng Department of Energy, na tili pa rin nakadepende ang tuluyang pagpasok ng Pilipinas sa nuclear power sa Pangulo ng Pilipinas, sa Department of Energy at maging sa suporta ng Kongreso. Buong suportaan niya ang komisyon sa mga serye ng capacity building, training at field study para sa mas mabilis na transition, lalo na at ito ang pangunahing inihahanda ng kasalukuyang administrasyon tulad ng nabanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation Address. Ayon kay Attorney Juan, tuloy-tuloy lamang ang mga naturang training upang sa oras na kailangan ng bumuo ng regulation at akmang patakaran para sa nuclear regulation ay handa na itong isagawa ng pamahalaan.
0: Hindi ko matukoy yung eksaktong timeline dahil ang Department of Energy ang talagang nangangasiwa tungkol dito. Kami naman ay nakikipag-ugnayan sa Department of Energy sa tuwing mayroong mga trainings capacity building activities na isinasagawa nila para nang sa ganun yung aming mga kawani ay mabigyan din ng karampatang training para kung sakaling kakailanganin na namin kumilos at bumalangkas ng mga pulisiya o regulasyon patungkol sa pagre-regulate ng mga plantang nuklear, ay nakahanda na kami at may sasagawa na namin ito.
1: Natanong din ng opisyal kung kakayanin bang masimulan ang transition bago matapos ang Marcos Jr. Administration. Ayon sa chairperson, minamadali ang lahat ng akbang-hakbang, ngunit nag-iingat din ang gobyerno sa bagong programa sa pamagitan ng pagsasagawa ng mga serye ng pag-aaral para sa pagsigurong matagumpay ito. Kabilang sa mga pangunahing isinasaalang-alang ngayon ng power sector niya ay ang seguridad at kaligtasan, hindi lamang ng mga mamayan ng bansa kundi maging ng buong Pilipinas sa kabuuan.
0: I think umuusad naman yung mga pag-aaral, yung pag-identify ng sites, yung pagbalangkas ng kung ano ang mga kakailanganing mga patakaran, hindi lang doon sa pag-ooperate ng mga plantang nuklear, kundi pati lahat na ng aspeto. Kasama na dyan yung mga patakaran na maniniguro doon sa seguridad at yung safety naman ng pagkakaroon ng nuklear sa ating generation mix.
1: Payag po yan ni Attorney Saturnino Juan sa exclusive interview pa rin ng Bombo Radio Philippines. O oras natin, 27 minutes makalipas mga kabumbong alas 6 ng gabi. Sa ibang mga usapin ho tayo, dako tayo dyan sa may office of the Ombudsman. Iginigit po ni Ombudsman Remulia na pinag-aralang mabuti ng mga investigador ang testimonya ng ilang mga miyembro. Itong tinatawag ho nitong Maleta Boys na ginamit laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. May update po dyan si Bombo Gran Hilario.
2: Binigyan din ng Ombudsman Jesus Quispinboy Numulya na isinailalim sa masusing pag-aaral ng mga investigador ng Tanod Bayan ang ginamit na testimonya mula sa ilang mga dating bodyguards ni former Aco Bicol Partylist Representative Saldico. Git niya, pinag-aralan umuno ng husto ang mga affidavits na kinuha ng Ombudsman sa paghahain ng mga reklamo laban kay former House of Representatives Speaker Martin Romualdez. Walo lamang kasi mula sa 18 dating bodyguards o tinaguriang Maleta Boys ang ginamit na sinumpang salaysay ng Office of the Ombudsman sa inihain mga reklamo kontra sa mambabatas. Ayon niya sinabi na hindi raw kapanipaniwala at imposible mangyari na sa loob ng ilang taon ay magkakapareho ang ginawa ng 18 nagpakilalang mga dating sundalo batay sa kanilang salaysay. Kaugnay ang payag matapos questionin ng kampo ni former House Speaker Romualdez ang paggamit ng Tanod Bayan sa mga naturang testigo. Alinsunod ito ng sampahan ng Department of Justice ng patong-patong na mga kaso ang grupo kasama kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod. Kinakarap nila ang mga kasong cyber libel at perjury kung kaya't pinatikos ng mababatas ang pagkuha ng Tanod Bayan sa mga ito bilang testigo laban sa kanya. Gayunpaman, ipinaubayan na lamang ni Ombudsman Jesus Quispinboy Remulla sa korte at sa panel of investigators ang pagkilala sa laga na may ebidensya ang kanilang ipresenta.
3: Okay. We're not here to discuss the evidence that we are using against these people. Hindi namin pinag-uusapan. We leave it to the courts and to the panel of investigators to appreciate the veracity and value of the evidence that we are producing. Pinag-aralan talaga yan. Pinag-aralan ng gusto yan.
4: So hindi po yung 18 na yung
3: discussion? Hindi yung 18. Kasi yung 18 na, imposible yan eh. The impossibility of having 18 people for 2 years together, doing everything together for 3 years na hindi sila naghihiwalay, na parehong-pareho lang na nakita nila. Kaya tayo alam natin, kung gumawa ng affidavit ang isang tao at pinaperba kayo at sinabi na, oh, all these 32 are subscribing to that affidavit. Magkasama sila naghihiwalay. Tama ba yan? Mali. Mali yun, di ba? Mali. O, imposible, di ba?
2: Ayon naman kay Assistant Ombudsman Mico Clavero, ang mga investigador ng Tanod Bayan ay nakakuha pa ng mga ebidensya upang suportahan ang mga salaysay ng kinuha mga dating bodyguards. Kung kaya't kaugnay dito, inihayag ni Ombudsman Boy Remulla na kanilang hinihintay ang isusumitang counter affidavit ng dating House Speaker. Kasalukuyan kasing nasa preliminary investigation stage na sa Ombudsman ang mga reklamo laban sa mambabatas.
3: PI na siya. So we expect the counter affidavit to be delivered here within the next few days. Dapat this week, mag-file na sila ng counter affidavit. Kasi last week pa yun. 8 days ago yun.
2: Kung babalikan, formal ng inihain ng Tanod Bayan para sa pagsasagawa ng preliminary investigation ang mga reklamong plunder, graft at money laundering. Ito'y kaugnay pa rin sa pagkakasangkot sa manumalyang flood control projects na siyang patuloy pinabubulanan ng kampo ng dating House Speaker.
1: Ito po si Bombo Gran Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa usapin pa rin mula dyan sa may office of the Ombudsman, mga kaumbo, hindi pa muna na ibabalik ni dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. ang mahigit sa 124 million pesos mula sa kanyang pork barrel case ayon pa rin kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Tinitukoy ng Ombudsman ang naging desisyon noong 2018 ng Sandigan Bayan na nag-aatas kay Revilla na magbayad ng 124.5 million pesos sa National Treasury para yan sa civil damages kaugnay ng umunoy pagkakasangkot niya sa multi-billion pesos na pork barrel scam matapos kang mapawalang sala sa kasong blunder. Kaugnay nito ay pinalalahanan ng ombudsman ng hukuman at si Revilla kaugnay ng naturang hatol patapos ng magpiansa ng 1 million pesos sa kasong Blander, may kaugnayan sa flood control scandal at pinayagang pansamantalang makalaya ng Sandigan Bayan 4th Division kahapon, araho ng Biyernes. Ipinunto ni Revilla o itong si Remulla na dapat masubaybayan ng hudikatura sa pamuno ng Korte Suprema yung mga ganitong kaso kung saan ang aspetong sibil ay kinapapalooban ng napakalaking halaga ng salapi na dapat ibalik sa kaban ng bayan. Nauna nang naghain ng musyon ng Office of the Ombudsman noong 2019 sa Anti-Graft Court para atasan si Revilla na magbayad ng civil damages dahil yan sa nagawang krimen sa pamamagitan ng tanggapan ng dating senador. Subalit ikinatwira naman ng abogado ni Revilla na si Attorney Estelito Mendoza na hindi dapat pinating magbayad ang dating mambabatas ng civil damages dahil naabswelto na siya sa kriminal na pananagutan. Sa alos kaugnay pa rin pong development, kinumpirma rin ng Office of the Ombudsman na nagsumita na ng counter-affidavit si Senator Robin Padilla sa reklamong obstruction of justice laban sa kanya. Ipinaliwanag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi nakalag ang kontrasalaysay ng senador sa kanilang central record system at sa halip ay naisumite sa division na nag-iimbestiga sa reklamo laban sa kanya. Malalang noong Hulyo at 17, sinabi nitong si Ombudsman Remulla na hindi tumugon si Padilla sa summon ng kanyang tanggapan para magsumite ng kanyang counter affidavit sa complaint affidavit na inihain laban sa kanya kaugnay ng umunoy pagtulong kay Senator Ronald Bato de la Rosa na makalabas o makatakas mula sa Senado matapos ang pangyayaring pamarila sa loob ng institusyon. Yan po'y noong Mayo 13. Itinanggi naman ni Senator Padilla at nilinaw niya sa mismong impeachment trial kay Vice President Sara Duterte na naghangin siya ng kanyang counter-affidavit. Yan ay noon pang Hulyo 9. Sa ibang balita ho tayo, nais umano ng pamilya Duterte na sa Pilipinas mamatay si dating Pangulong Rodrigo Roan Duterte, kaling bawian na siya ng buhay bago pa man matapos ang kanyang paglilitis sa International Criminal Court. Sa isang panayam sa May The Hague, sinabi ni Vice President Sara na may posibilidad na pumanaw ang kanyang ama sa loob ng kulungan, bagay na pinag-uusapan na umano ng dating Pangulo. Inamin din ng Vice Presidente na nagbigay na ng habilin ng dating Pangulo sakaling masawi siya sa International Criminal Court Detention Facility. Gayunpaman, bilang isang Pilipino at bilang isang anak, sinabi ng Vice Presidente na nais nilang lupain ng ating Pangulo. May sa ibang ay nakadetene. Kaugnay nito ay hiniling ni Vice President Sara sa International Court na pabilisin ang proseso ng paglilitis laban sa kanyang ama na kasalukuyan ngang nakadetene ng mahigit isang taon at apat na buwan. Bagamat may sariling habilin ng dating Pangulo, hindi ka naman ang kanyang pamilya na mas mabuting pauwiin siya at sa sariling bansa harapin ang kanyang nalalabing mga araw. Naharap nga ang dating Pangulo sa tatlong bilang ng krimen laban sa sangkatauhan o crimes against humanity dahil yan sa bunoy insidente ng pagpatay sa ilalim ng war on drugs ng kanyang nakalipas na administrasyon. Pero na lamang ko tayong 25 minutes bago po sumapit ang alas 7 ng gabi. Kampante si Tingog Party List Representative Judas Sidre na wala pang mga mambabatas na bumawi ng suporta kay House Speaker Faustino D. sa loob ng isang linggong pagbubukas ng second regular session ng 20th Congress. Ayon kay Sidre, natiling solido ang suporta ng mga mambabatas na bahagi ng second regular session at buri ng suporta ng mga ito sa policy direction ng mababang kapulungan. Sa kabilaan niya ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malapit na ang sampahan ng patong-patong lakaso ang dating Speaker, natili pa rin ang suporta ng House members kay Speaker D na isa sa mga kilalang kaalyado ni Pangulong Marcos. Maalalang si Speaker D nga ang pumalit kay Presidential Cousin Representative Martin Romualdez na isa sa mga idinadawit ngayon sa nabunyag na flood control scandal. Ito si Speaker D ay isa rin sa mga kilalang kaalyado at kilalang supporter ni Pangulong Marcos tulad din noon sa kanyang pinsan na si Romualdez. Ayon kay Sidre, hindi apektado ang House members sa naging pahayag ni Pangulong Marcos ukol sa pagsasampa ng mga kaso at sa halip ay nanatili ang kanilang tiwala at suporta sa kanyang kaalyado na si Speaker D.
5: Wala naman ako narinig. Katulad na yung sinabi ng ating Pangulo mismo, sinabi din niya na hayaan natin na ang gulong ng justisya, no, yung proseso ng mga na atasang mga institusyon ng gobyerno ang siyang magpatuloy. Ginawa na ng administrasyon ng mga paunang hakbang bilang pagsunod doon sa kanilang pangako na talagang i-address ang problema ng korupsyon sa gobyerno. Pero sa puntong ito, katulad ng sinabi ng Presidente, na ibigay na ho sa mga naatasang mga institusyon katulad ng Ombudsman at ng iba pa ang pagsasampa po ng mga kaso. At ako, paniwala ko, agree po ako sa Presidente, hayaan ho natin ang proseso at ebidensya ang siyang magsabi dito.
1: Sa kasalukuyan, walaan niyang pagbabago sa policy direction ng House of Representatives at tuloy pa rin ang pag-focus nito sa executive legislative agenda ng Marcos administration. Kabilang dito ang ilang tax reform programs, reforma sa power sector, education, healthcare at iba pang mga sektor.
5: Ang marching order sa ng ating buting speaker is ibigay ang suporta sa ating presidente sa kanyang legislative agenda. Kung narinig nyo siguro nung nakaraang dalawang araw, isa sa mga panukalang batas sa na final po ni Speaker Boji D. at ni Majority Leader Sandro Marcos yung pagpapataas, papababa po nung threshold nung tax payment to hanggang 350,000 para may exemption po sa income tax. So I think we are all working towards the same direction of making sure na mas magiging maayos ang buhay. I think that was very well explained by the President in his State of the Nation address. And all the other measures, especially yung mga tungkol sa kuryente, sa pang-araw-araw na gastusin ng ordinaryong pamilyang Pilipino.
1: Payag po yan ni Representative Judas Sidre ng Tingog Party sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Sa ibang mga balita ho tayo, kinumpirma ng Department of Migrant Workers ngayong Sabado ang ikatlong tripulanteng Pilipino na nasawi sa gitnayan ng labanan sa pagitan ng puwersa ng Russia at ng Ukraine dyan sa may Black Sea. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagda, kabuang 236 sa Pilipino mula sa 17 barko ang apektado sa Sigaloot sa Northern Black Sea. Maliban sa tatlong binawian ng buhay, may 15 iba pa na nasugatan at isang nawawalang tripulante, habang nasa ligtas na kalagayan naman ang 217 na iba pa. Nasa 89 na Pilipino ang na-repatriate ng Pilipinas kasama ang 9 sa mga nasugatan. Ang natitirang apektadong tripulanteng Pilipino ay nasa iba't ibang bansa sa Ukraine, Romania, Greece at Turkey. Maalalang 2 linggo na ang nakalipas mula punong iulat ng Migrant Workers Department ng 2 Pilipinong seafarer na napatay at 12 pa ang nasugatan kasunod yan ng drone attack dyan sa may Black Sea sa southern Ukraine. Ang unang nasawi ay noong Hulyo 6 habang ang ikalawang biktima naman ay nasawi noong Hulyo 19. Hindi naman malinaw sa ngayon kung kailan pumanaw ang ikatlong biktimang Filipino seafarer. Samantala, tiniyak naman ng Migrant Workers Department na nagpapatuloy pa rin ang repatriation effort ng gobyerno sa mga Pilipinong naiipit sa labanan. Sa iba pang mga development dito ho sa ating bansa, mga kabombo, ang labor group kinundena ho ang pansamantalang pagpapatigil sa aumento ng sahod para yan sa National Capital Region. At isinusulong din yung tinatawag nitong legislated wage hike na abot ng hanggang sa 200 pesos na karagdagan sa arawang sahod dito sa National Capital Region. May update po dyan si Bombo Cindy Greda.
6: Kinukundina ng Trades Union Congress of the Philippines o TUCP ang kamakailang pagpapalabas ng Temporary Restraining Order o TRO ng Pasig Regional Trial Court na pansamantalang nagpapatigil sa pagbibigay ng dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa National Capital Region. Ayon kay Trades Union Congress of the Philippines o TUCP spokesperson and Legislative Officer Carlos Miguel Oñate, nakakabahala umano ang hakbang na ito lalo na kapag pinaniga ng korte ang petisyon ng 2 construction company na maaari din umanong mag-ugat para sa iba pang mga kumpanya o employer na maghain ng parehong reklamo bilang pagdalima sa dagdag sahod. Kaugnay niyan, pakinggan at panoorin natin ang bahagi ng naging pahayag na Trades Union Congress of the Philippines o TUCP spokesperson and Legislative Officer Carlos Miguel Oñate.
7: Ito po ang unang pagkakataon na merong pumunta sa korte dahil lamang ayaw nilang sumunod sa aumento sa sweldo. Kahit na malinaw na nasa ating batas, no, merong pwedeng mag-apila sa NWPC. Meron niyang prohibition against any injunction or TRO concerning sa proceedings ng Regional Wage Board. No? Ito po ay hindi katanggap-tanggap. Ito po ay kawalan ng hustisya at napakadelikado ho nito, especially sa ating mga kaubayang nasa probinsya, nasa ibang mga rehiyon na wala pang aumento sa sweldo. Dahil kung ito po ay mananaig, itong pagsuspende sa aumento sa sweldo, wala na pong pipigil sa kahit sinong employer na ayaw sumunod sa aumento na basta na lamang aakyat sa kung anong korte at makakakuha ng TRO o this time nga nangihingi pa ng injunction kontra sa aumento sa sweldo.
6: Malino umano na nakasaad sa Republic Act No. 6727 o Wage Rationalization Act na hindi pinapahintulutan ang alinmang korte na maglabas ng temporary restraining order laban sa mga desisyon ng wage board dahil sila lamang ang may tanging kapangyarihang magtakda ng sahod sa bawat rehiyon. Hinahamon ito si Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Francis Tolentino na direktang kumilos at ipaglaban ang karapatan ng mga manggagawa katulad ng kung paano nito ipinagyabang at tinawag na historic ang pagpapatupad sa nasabing wage order. Giniit din ni Oñate na dapat nang maipasa ang panukalang 200 pesos legislated wage hike upang matiyak ang sapat na sahod para sa mga manggagawang Pilipino, lalo't na ipakita ng nangyaring ito ang kahinaan ng kasalukuyang sistema sa pagtatakda ng sahod. Nananawagan din siya sa mga miyembro ng Senado at Kongreso na makialam sa usaping ito upang magkaroon aniya ng malinaw na batas na magtitiyak ng sapat at nakakabuhay na sahod para sa mga manggagawa. Kaugnay niyan, pakinggan at panoorin natin muli ang bahagi ng naging pahayag na Trades Union Congress of the Philippines o DUCP spokesperson and Legislative Officer Carlos Miguel Oñate.
7: Opo, no, ang TUCP naman ay hindi tumigil sa paglaban para dun sa 200 pesos na legislated wage hike. Ito po ang nangyari na TRO ay isang wake-up call sa ating mga mambabatas, sa Kongreso man o Senado, na kailangan na talaga nating magpasa ng 200 pesos na legislated wage increase. Dahil kung kaya nilang i-TRO yung mga regional wage board na sinabi na nga namin walang kwenta, eh ngayon eh parang wala nang kapangyarihan, dapat kailangan na ang Kongreso at Senado ang pumasok rito para ipasa itong 200 pesos legislated wage hike para may unang hakbang tayong malinaw tungo sa tunay na nakabubuhay na sahod.
6: Para sa Bombo Network News, this is Bombo Cindy Grida, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Bago sa ating mga provincial report, mga kabombo, sinabi ho ng Department of Education na umabot na sa 57% yung nabawas sa paperworks ng mga kaguruan at yung hong gawain na para ho sa mga opisina, yung tinatawag na office works at iba pang mga kahalintulad na gawain. Sa pamamagitan po nito ay mas na pag-focus na raw ang mga kaguruan sa kanilang pagtuturo sa mga estudyante. Ayon kay Department of Education Secretary Sunny Angara, tuloy-tuloy ang pag-hire ng Department of Education sa mga non-teaching personnel para sila na ang sumalo sa paperworks. Kabilang dito ang hanggang sa 5,000 administrative officers at project development officers na atas ang gagawa ng non-teaching works na matagal nang pinuproblema ng mga guro. Ayon pa kay Secretary Angara, target ng Department of Education na protektahan ang teaching time at hayaan lamang ang mga guro na magturo sa mga eskulahan sa halip na kinakain ang oras sa paperworks. Bahagituan niya ng reforma ng Department of Education abang pinagbubuti at pinoprotektahan ang kapakanan ng bawat guro sa buong Pilipinas. Oras natin, meron na lamang ho tayong 14 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alas 7 ho ng gabi. Update tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station ng prosecution panel. Handa raw na harapin kung anuman ang naging hakbang ng kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnayan sa pagdadala ng kanilang tax records sa impeachment court. May exclusive report ng Bomboradyo Iloilo.
8: Iginagalang ng prosekusyon ang anumang hakbang ng kampo ni Vice President Sara Duterte upang questionin ang pagsubpina

0: Nahihirap ang mga ito bilang ebidensya kaugnay ng Article of Impeachment na nag-aakusa kay Vice President Duterte ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman at kabiguang ideklara ang lahat ng kanyang mga ari-arian sa kanyang statements of assets, liabilities, and net worth o SALN.
1: Tulad doon, no, ng kahit sinong kababayan natin, if they feel aggrieved, kung sa tingin nila merong silang mga karapatan, no, nasa gasaan, they're welcome to avail of remedies under the law. Kung ano man yung mga hakbang na gagawin nila, handa naman ho kami, no, yung prosecution para sagutin ho yan dahil nananalig ho kami na tama ang naging pagpapasya ng impeachment court, no, na ipasabina itong mga napakahalaga na mga financial documents nito ng Vice Presidente at ng kanyang asawa.
0: Si Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo Gisa Padillos. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
2: Samantalang grupong karapatan naman, iginiit na malaking insulto sa mga biktima ng war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Itong panibagong pahayag ni Vice President Sara Duterte habang siya'y naroon sa may Netherlands. May update po dyan ng Bombo Radio Rojas.
3: Naniniwala ang human rights group na karapatan na hindi nararapat ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa mga biktima ng kasong crimes against humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa paniham ng Bombo Radio Rojas kay Raul Manuel, National Council member ng karapatan, sinabi nitong dapat maging maingat ang Vice Presidente sa kanyang mga binibitawang salita, lalo na kung may kinalaman ito sa libu-libong pamilya na nagsasabing na wala na mahal sa buhay sa kampanya kontra illegal na droga. Ayon kay Manuel, mahalagang kilalanin at igalang ang diraranas ng mga pamilya ng mga biktima habang nagpapatuloy ang legal na proseso sa International Criminal Court laban sa dating Pangulo. Ani niya ang mga pahayag na isang mataas na opisyal na ang pamahalaan ay may malaking epekto sa publiko at sa mga naghanap ng hustisya. Matatanda ang iginit ni Vice President Duterte sa isang pampublikong tanumpati na hindi pa umano napapatunayan ang sinasabing libu-libong biktima ng drug war at kinwestiyon ang bilang ng mga ito. Samantala, nanindigan naman ang grupong karapatan na dapat pairalin ang paggalang sa mga biktima at hayaang umusad ang proseso ng pananagutan sa ilalim ng batas at ng International Criminal Court.
4: Hindi katanggap-tanggap ang sinasabi ni impeached Vice President Sara Duterte na posible raw may mga biktima ng war on drugs na hindi naman totoong pinatay dahil bahagi ito ng oplantokhang, pero dahil daw posible meron lang nag-hire ng hitman o assassin para patayin yung mga nilabel bilang EGK victims. Ito ay malaking insulto sa mga biktima ng war on drugs.
3: Mula rito sa impila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamilus Deli and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo.
2: Ang Makabayan Vlog naman nanawagan sa mga mamamayan na tutulan ng nakatakdang pagpirma doon sa kontrobersyal na framework agreement sa ilalim po ng Pax Silica ngayon pong buwan ng Nobyembre. May update naman po dyan ng Bombo Radio Butuan.
5: Mariing tinututulan ng Makabayan Block ang planong pagtatayo ng Pax Silica Industrial Hub sa Capas, Tarlac. Naghain sila ng resolusyon noong Hunyo upang imbestigahan ng House of Representatives ang usapan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos tungkol sa proyekto. Ayon kay Kabataan Party List Representative Rene Luis Co, una umanong ninanais ng Estados Unidos na ang kanilang diplomatic laws ang masusunod sa proyekto sa halip na ang mga batas ng Pilipinas, ngunit hindi ito natuloy dahil sa hinarang ng pamahalaan. Iginiit din ng kongresista na hindi patas ang mga kondisyon ng plano at may pangamba na bukod sa layuning pang-ekonomiya, maaari din itong magkaroon ng layuning pang-militar maliban pa sa maihahatid nito gadanyo sa kalikasan. Dahil dito'y nananawagan ang kongresista sa mamamayan na pigilan ang pagpapatuloy ng proyekto kung saan nakatakdang pirmahan ang framework agreement nito sa buwan ng Nobyembre.
6: So, naghain tayo nung unang linggo ng Hunyo, nung June, ng resolution para po imbestigahan yung paano ba nagkaroon ng ganitong pag-uusap in the first place at bakit napaka-unfair ng terms para sa Pilipinas at mamamayang Pilipino as if gagamitin yung lupa at rekurso natin para sa economic industrial plan ng ibang bansa. So yun po yung ating hangad dyan. Maimbestigahan, pero sa pauna, no, given yung sinasabi sa kung anong gustong gawin sa Pakselica at lahat ng mga gustong ikarga dyan, tinututulan natin yan.
5: Mula rito sa Bombo Radio Butuan, ito si Bombo Kevin Linaak and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
2: Ang grupo naman ng mga kabataan muli pong binatikos itong patuloy na pagbibigay ng Administrasyong Marcos ng mga ayuda para sa mga kababayan po natin. Hindi raw ito solusyon sa kahirapan. Mayapit naman po dyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro.
7: Solusyon ang kailangan at hindi ang pagmudmud ng ayuda sa mamamayan. Ito ang matinding panawagan ng Kabataan Party List kaugnay sa mga hakbang ng administrasyon na kapag may problema sa bansa, agad ayuda ang inilalabas. Bilang pagkondina, ipinahayag ni Florence Gozon, Vice President for Visayas ng Kabataan Party List, ang kanilang hinaing na ang 2025 National Budget ay nagiging isang ayuda budget dahil puro pansamantalang solusyon lamang ang nakapaloob dito. Ipinaliwanag din niya na ang mga programang gaya ng YAKAP, AETS, TUPAD at mga bagong Uplift Assistance Program ng administrasyon ay madaling tamaan ng korupsyon at nagiging utang na loob ng mga tao ang perang mula sa kanilang sariling bulsa.
8: Last year pa po ang pamimigay natin ng ayuda simula pa nung pagpasa ng 2025 National Budget. Ang makabayan po, ang makabayan block, particular po ang kabataan, ay nilabel talaga ang ating National Budget na pinasa para sa 2025 bilang isang ayuda budget. Puro ayuda po ang sagot sa napaka-sidhing krisis na kinakaharap ng sambayanang Pilipino. Pero hindi po sapat ang pag-aayuda, band-aid solution po ito. Ang ngayong SONA po, ang panawagan po natin sa ating Pangulo ay sagutin ng genuinely ang mga problema na kinakaharap natin imbes na magpaayuda ka, mamudmod ka ng pera na hindi naman long term yung...
7: Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo and Celeste, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
9: Bombo Business News.
2: May good news na tayo, mga kambuh, katiting na good news para sa mga kababayan po natin, lalo po sa mga motorista. Meron po tayong asahan na rollback sa presyo po ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Pero katiting lamang po ito, ang gasolina po ay inasahan na bababa ng hanggang sa 80 centimos kada litro. Ang diesel ay inasahan pong bababa ng 50 centimos kada litro. Ang kerosene naman, ito po yung inasang pinakamataas, 2 piso 30 centimo kada litro. Inulit po natin, mga kabumbo, by next week, ang diesel ay nasaan pong bababa ng 50 centimos kada litro. Gasolina ay nasaan pong bababa ng 80 centimos kada litro. Ang kerosene, posible pong bababa ng 2 pesos and 30 centavos kada litro. Pero inasaan pa pong magbabago ho yan, ano? Maisa sa final po yan pagsapit po ng Lunes sa susunod na linggo. At kapag ka naipatupad ito, inasaan pong aabot ng 89 pesos and 64 centavos ang presyo po ng gasolina. Ang diesel, nasa 96 pesos and 77 centavos kada litro. Ang kerosene naman, itong pinakamataas, 137 pesos and 69 centavos bawat litro. Inulit po natin, kung sakali pong maipatupad ito, ang gasolina po ay nasa 89 pesos and 64 centavos ang presyo po nito bawat litro. Ang diesel, 96 pesos and 77 centavos bawat litro. Ang kerosene, 137 pesos and 69 centavos.
9: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
2: Sa palitan po ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, magkakabumbo ang isa pong US dollar ay katumbas po ngayon ng 61 pesos and 24 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas ang 7 pesos and 83 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ang 47 pesos and 95 centavos. Saudi Arabian Rial, katumbas ang 16 pesos and 36 centavos. Ang isang Euro, katumbas ang 70 pesos and 81 centavos. Batay po yan sa resulta ng trading kahapon, uling araw po ng trading ngayong linggong ito. At batay pa rin po yan sa datos sa Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Luzon, Visayas at Mindanao, tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide. Fully digitalized AM at FM stations, mga kabumbo. Pwede po rin yung subaybayan ng ating mga estasyon sa Bombo Radio at Star of M. Sa Visayas area, sa makabayan po natin dyan sa Iloilo Province, nariyan ang Bombo Radio Iloilo at Star of M Iloilo. Sa Negros area, nariyan po ang Bombo Radio Bacolod at Star of M Bacolod. Ganyan din po sa may probinsya ng Cebu at mga katabing lugar, nariyan ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Ganun din po sa may probinsya ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Sa Aklan, nariyan ang Bombo Radio Calibo at dyan sa may Leyte area, nariyan ang Bombo Radio Tacloban. Uli, sabay-sabay po tayong manalangin sa pamagitan po ng Horacio Emperata for Peace.
10: God our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace,
11: pray for us.
10: Saint Michael the Archangel,
11: pray for us.
10: Saint Joseph,
11: pray for us.
10: Saint Francis of Assisi,
11: pray for us.
10: Saint Lorenzo Ruiz,
11: pray for us.
10: Saint Pedro Calungsod,
11: pray for us.
2: Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa panggabing edition ng Bombo Network News, Bombo Network News Evening Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
12: Like mo! Share mo!
13: Basta Radio! Bombo!
14: Star FM,
15: the best music station across the nation.
16: Kwelang-kwela ng mga DJs.
15: Ang galing sa information.
14: Fully digitalized. It's all for you.
17: Star FM.
18: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
19: Sa palengke, may swerte!
20: May swerte? Sa palengke?
19: Oo! Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
20: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
19: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
20: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
21: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
22: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
23: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at padcore.ph.

ayokong tumandach. Ganon. Lahat na lang nilalagay ng CH, yung dulo. Ayokong tumandach kapag hindi i-catch ang kasamatch. Yeah! Ipilit mo yan! Oras natin kasi edition, 18 star minutes. Sumaliwas po alas 7 ng gabi, 7:18 in the evening, Ate Filipina Center Time. Para sa mga ayaw tumanda, marirealize mo rin, part of life, magkaka-wrinkles, no? Ang maganda na lang, age beautifully. Diba? Para ano lang, natural. Pero kung may pera ka naman, may budget ka naman, why not? Ano mo, ipabanat mo ng kaunti, diba? Para hindi, wala, fresh lang, ganun. Fresh tita, fresh nina. Ganun ang atake natin kasi radiation niya na awitin again. Ayoko tumanda mula po sa Itchy Worms. And muli po nagbabalik kayo, sweetie, sweetie girl, Ivana Darna, ngayong Sabado. Maulan, tapos hindi na maulan. Pero at least, lumamig. Magalang panahon.

0: nainip ka na ba? Ilang beses mo nang sinabi yan? Sa isang araw, siguro nakakasampo, no? Sasabihin mo, ano ba naman niya? Nakakainis naman itong buhay na to. Although, alam ko naman na para bang hugot na hugot ka na dyan. E ano nga ba yung mga pwede mong gawin para mas maging mabilis kahit papaano ang oras, no? Kasi may mga panahon, lalo na halimbawa pag Monday o kaya kapag Friday na hinihintay mo na mag 6 PM, akala mo mabilis pero ang tagal. Ano ba ito? Ang tagal naman mag alas 5, ang tagal naman mag alas 6. Ang mga pwede mong gawin, kasi Ray Nation, number one, eto, mag-drawing ka. Sige na, i-drawing mo. Alam mo ako ang dinodrawing ko kapag na-board na ako talaga nung nag-aaral ako, mga burger. Parang yun kasi yung pinakamadaling i-drawing, burger, french fries, butterfly. Yan, yan yung mga pwede mo i-drawing. Basta mga maliliit akong ano-ano man kung mag-drawing ka dyan ng mga bula. O sige, go! Kahit ano, mapabilis mo lang ang oras. Kung meron ka namang painting, adi mag-paint ka. Kung meron ka mga tawag doon, yung mga colors, diba? Archilic. Ay! Grabe, ang yaman-yaman, pakinggan talaga nun. Pinig ko ang yaman-yaman, no? Archilic, arsilic, o oh, kung ano man yun. Well, kasi Ray Nation, pwede mo rin gawin. Matuto ng mga bagay-bagay. Bukod sa pag-i-scroll, para matahimik naman yung mata mo at yung ulo mo. Kaka-cellphone. Pwede ka matuto muna ng mga hard skill. Magbasa ka ng libro. Number one, kasi Ray Nation, basa ka ng libro, magbasa ka ng comment ng iba. Ay, wag pala, kasi baka mag-cellphone ka na naman, no? Baka mag-social media ka na naman yan. Pero alam mo, kasi Ray Nation, ang totoo niyan, the best way para mapabagal ang oras, huwag mong tingnan yung orasan. Huwag kang titingin sa relo, sa clock, sa timer. Lahat ang may oras, huwag mong titingnan. Stop looking at the clock. O kaya naman, kasi radiation, no? Huwag mong mag-stay busy ka. Kahit wala kang pinagkakabisihan, maganap ka na pwede mong ikabisi. Mag-engage ka sa isang task. Madistract lang yung oras mo na napakatagal. Bakit ganon? Para sa man tayo may 24 hours. Pero bakit yung kanya ang bilis? Yung akin ang bagal? Ano ba? Pero alam mo yung katotohanan, ano, kapag hindi mo gusto kung nasaan ka, kapag hindi mo gusto yung mga kasama mo, talagang mapapatagal yung oras. Parang tagal, ganun. Pero kapag masaya ka, halimbawa kasama mo yung lovey-dubs mo, kasama mo yung friendships mo, ang saya-saya, parang bilis ng oras. Siguro ganun talaga ang buhay. Medyo madrama, pero ganun eh. Kaya naman, sabayan mo yan ng music. Kasi Ray Nation, tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programang Evening Star Sweep. Ngayong gabi ng weekend. Kasama mo yung sweetie-sweetie girl, Yvonne Adarna. Kaway-kaway naman dyan sa mga nakabiyahe mode ngayong gabi. Lalo na kanina, kahit malakas yung ulan, no, naka-tune in pa rin. Sa mga nasa bahay po, ingat po sa lahat. Kumain ng madami. Matulog ng mahimbing. Mamaya na, manood ka muna ng Facebook Live mamayang 10:30 PM. Tradition, oras po natin, 38 star minutes, makalipas sa 7 ng gabi, 7:38 in the evening at the Philippine Standard Time. Diyan ka na muna at magbabalik, tugtugan tayo. Dito lang yan. So 1.7 Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
2: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
3: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
4: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
3: Eloisa Pharmacy, B3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
4: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.
0: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Star FM!
9: Star FM!
10: Basta radyo sa FM?
11: Alos na!
12: Star!

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
4: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAA BF International, Las Piñas City.

0: Mega Manila's best music station.
1: 102.7.
2: 102.7.
3: 102.7.
1: 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102

0: Baby Nation mula po kay MM and MJ. MMJ. Of course, ang awitin na yan. Title. Ah, di ba? Ganun lang. Kapag namimiss mo, sabihin mo. Pero pwede naman, tago mo muna kung medyo... Na, diba? May ganon. Ayaw nila ipaalam na namimiss nila yun. Sino mang ka-Emmy? Alam mo na mo siya mahal. Kunwari wala ka. Nahulog ka na. Lagot. Lagot na lagot. Ang hirap para man niya ni Tago. Well, actually, ang awitin na yan, mula pa yan kay MJ Magno. Siya ay ang umawit din ng kantang Hypa. Kung naririnig mo yun, Kasri Nation, ang mga piniplay sa TikTok o kaya naman sa mga pageant. Yan, hi pa. And itong nami-miss ko ng I Love You Mo ay nirelease sa kanyang album na MM and MJ noong 2018. Diba? Kaya pala ganun yung vibes, pre-pandemic. Ito yung mga panahon na fresh pang Nation. Gawin mong pang music natin tonight. Gawin mong pause itong weekend na ito. Hindi yan ano, parang hindi mapipigilan ng ulan ang iyong late. Limbawa no, yung pasok mo ganitong oras. Tapos ang lakas ng ulan bigla, wala! Kailangan mong tiisin. Buhos ng ulan. Bakit ka ganyan? Oras po natin, 37 star minutes, no? Makalipas po ang 8 in the evening. 8:37! Nang gabi ating Philippine Standard Time. Ako pa rin na yung kasama yung sweetie, sweetie girl, Yvonne Adarn.
1: Send welcome bonus up to 8,888. Bet 88, your ultimate playground.

Bakit nga ba mahal kita? Yan ang tanong ni Gigi Delana. Yan ang iyong muni-muni. Para bang napapatanong ka, napapaisip ka lang. Bakit nga ba mahal ko to? Wala nang dahilan.

Isang maulan na Sabado ng gabi. Sorry Nation, kanina pala maulan, hindi na ngayon. Sorry na late. Late ang update ng babaeng ito. Anyway, tayo po'y naka-live sa Facebook page natin, 102.7 Star FM Manila. I'm so happy because we are back. Again and again. Tayo po'y naka-live ha sa Facebook page, 102.7 Star FM Manila. Kung gusto mo maki-join sa ating usapan tonight, bago ka matulog, bago ka mag-scroll sa cellphone mo. Dito ka muna, usap-usap muna tayo kasi radiation dahil nagbabalik ang yung sweetie girl, Ivana Darna. Grabe kanina, hapon, mga 2 pa 3 p.m. no, lakas ng ulan. Kumbaga parang, kala mo may bagyo. Sobrang basa ng babae. Basang-basa kami mga panghapon. Kaya sa mga may pasok pa rin po kahit weekend, go, laban-laban lang, kaya natin yan. Kayang-kaya mo yan kasi madami ka lang na pagdaanan at ang tagal mo na dyan. Hindi ka pa rin nakaalis. Andyan ka pa rin. Parang ngayon, taglamig, Kasri Nation, sino po dito ang mahilig sa kape? Sa kapeng barako? Sa kapeng malamig? Dahil wala ka namang pake kung lumamig na yung mainit na pinakuluan mo. Nagpakulo ka pa, hindi mo naman pala iinumin agad. Yan ang sinasabi natin, Kasri Nation, sa mga coffee lovers. Sa mga may mga nagugustuhang tao na mahilig sa kape. At sa mga taong nakaranas na nito. Kasri Nation natin, katanungan for tonight. Coffee lover daw ang type mo, pero mat-turn off ka ba kapag nalaman mong sinabaw niya sa kanin ang kape? Coffee lover daw ang type, pero na-turn off, nalaman niya lang sinabaw niya sa kanin yung kape. Wala na, ayaw na. Kala mo kung sinong ano. Gwapo-gwapo, gandang-ganda ka sa kanya. Gwapong-gwapo ka sa kanya. Kasi isang araw, nakita mo, bakit sinabaw niya yung kape sa kanin? Ano yan? Sobrang taas mo dyan, te. Ayan na, mag-comment ka na ha. Dito po mismo sa ating live, bibigyan kita ng time. So, go. I-type mo na yan. Kung mato-turn off ka ba or mas lalo ka may in love. Kasi doon mo na-realize, ay, kaya niya palang magtipid. Kaya niya pala kahit wala kaming pambili ng ulam, makaka-survive kami sa kape. Tara, i-comment mo yan. Pero bago lahat, babasahin na po natin ang inyong mga kasagutan dito po sa ating live. Sabi ni Perino, mismo, ito ako ngayon, pero gatas. Diba? Anong gatas yan, me? Yung fresh milk o yung powder, tinitimpla pa? Diba? Iba-ibang trip naman kasi, ano ba mas malasa? Yung fresh milk o yung tinitimplang powder? Diba? Kasi parang ngayon, kapag nakaangat-angat ka na, bumibili ka na ng fresh milk eh. Pero iba pa rin yung kinalakihan na powder, titimplahin mo pa. Ang tamis na nung gatas, lalagyan mo pa ng asukal. Hindi lang isa, kundi tatlo. Tuk ng asukal talaga. So, kung ang kanin, nilagay mo lugaw. Ano naman ang sunod? Sabi niya, pwede naman yan. Wala namang nagsabi bawal. Sorry na, babe. Sorry na, me. Wala namang nagsabi yung bawal. Pero masarap din naman. Isa yun sa ano eh, comfort food. Diba? Medyo weird, pero nakakomfort siya. So, no? Parang ikaw. Yummy! Diba? Yummy lang ang atake ng ating Bombo Jovino. Oh, sunod! Hindi po ako mato-turn off. Oy! Sabi na ito, Cherry, hindi po ako mato-turn off kasi masarap naman po ang kanin sa sinabawan ng kape. Kasi related match po. When I was teenager, may favorite po. Yun lang, salamat. Diba? Yung memories eh.
Hindi lang siya masarap, hindi lang siya comforting, hindi lang siya mainit, hindi lang siya matamis, hindi lang siya malasa. Kundi it gives you something about your childhood, about your past, about your journey as a person and as a woman and as a man and as a... lahat na, no? Ito naman sunod. Masarap. Hindi, sabi niya masarap naman yan kasi ginagawa ko rin yan. Oy, ang dami! Sino kaya ang ginagawa rin sabaw ang kape? Diba? Kasi nga, masarap. Next na sagot, sabi niya, haha! Hi, DJ ko. Ano nangyari? Bakit nawala kayo sa live? So sad. Oo nga pala, gandang gabi. Gandang gabi sa inyo. Oo nga pala, yung topic pala. Ano ba, te? Oo, fave ko. Favorite ko. Kaya kapag sinasabaw sa kanin, lamig. O hindi kaya sa mainit. Lalo na kung ulam ay tuyo. O di kaya paksiw. Masarap kaya. Yun ang masarap, DJ. Lalo na kung may konting gatas, yung kape. Ay, lahat na yata ng sarap nandun na. Share ko lang po. Shoutout po sa dalawa nating commentee tour. Thanks, Star FM. Take care ulit mamaya. God bless po. Thank you so much. God bless din po. Alam mo, may mga kakaiba talaga sa pagkain Pinoy. Kung sa South Korea, di ba may kimchi? Sa parang sa Pilipino kasi, kapag nakatikim ka ng kimchi, sobrang maninibago ka. Pero sa atin, meron tayong different style, different kind of combinations. Sa talaga naman nakakapagpabusog at nakakapag-satisfy ng mga cravings, lalo na ngayon taglamig, di ba? O sunod, sabi niya naman ay... cellphone pa more! Sabi ni Kuya, hindi! Kasi sarap ng ano, sarap

0: kaya ng kapeng sinasabawan ang kanin, kahit stick na kape pa yan. So you mean yung mga 3-in-1. So kapag yung, anong stick? Ano? Basta yun, di ba? Kung yung crush mo, yung tao na gustuhan mo, nakita mong sinabaw niya yung kape sa kanin, hindi ka pa rin matuturn on. Kasi nga, ganun din ginagawa mo. Di ba? Tsaka, ano lang, masaya lang. Sunod, sabi niya, sinabaw, edi meaning past tense. Ano ba? Mga ganyang tao, tapos nakikita mo na ngayon sa SB, o nakakapagkape na sa mga coffee shop, dapat maging proud ka kasi naging successful sila. Natural na ipagmalaki sila at i-appreciate. Kumbaga, ano, nakaangat-angat na tayo sa buhay. Sabi nga niya, naka-LL. Luwag-luwag. Nakaluwag-luwag na, hindi na tayo naka 3-in-1. Sinasabaw mo nga yung kape sa kanin. Pero yung kape naman ng Starbucks. Grabe yun siya. Yung ang mahal-mahal, di ba, ang pinakamababa ata doon, mga 180 or what. Pero kung gusto mo yung mga refresher, may mga 165, yun yung pinakamababa. Imagine mo, no, yung nagkakahalagang 180, isasabaw mo sa kanin. Mag 3-in-1 ka na lang. Iba pa rin yung ano, iba pa rin yung sarap. Sunod, sabi niya, para sa akin, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Yon! Miss you, Ben! I love you! Good evening, everyone! Maganda ka pa sa evening! Idol na idol talaga kita, Ben. Thank you so much! Thank you po! Salamat! Ayan ha, pinansin na namin ang comment mo. Huwag tampo. O, sunod naman natin, sabi niya, hindi ako mag-turn off dahil ginagawa ko rin yan. Sinasabaw sa kanin, mas bet ko ang 3-in-1. Di ba, madam? Iba yung binibigay ng 3-in-1 eh. Pero kapag nakatikim ka naman na, yung talagang purong kape, iba rin yung lalim nung sarap nun. Alam mo yun, parang pili mo ang yaman-yaman. Ate naman, sunod. Hindi, kasi gawain ko din yan. Especially sinangag! Sinangag po yung kanin, tapos may tuyo or paksiw na fish. Yummy! Sarap! Sarap tuloy kumain. Matutulog ka na lang, ginutom ka pa. Wala na! Sira ang diet! Ang sunod naman natin, sabi niya, good PM po sa maganda naman DJ Von. Katrina Legal! Para po sa akin, hindi. Kasi ginagawa ko yan until now. Hoy, wala bang sasagot dyan ng yes po, mat-turn off po ako. Kasi may ulam naman, ba't magkakape pa? Lahat kayo, hindi kayo mat-turn off. Taray. So, dadaman po natin. Sabi niya, oo, for me. Ah, eto na, may nag-comment na mat-turn off siya. For me, nakakauma yun. Okay sana kung tinapay. Paano yun, madam? Kape sa tinapay or tinapay sa kanin? Yun yung mahirap. Actually, no, masarap din yung tinapay na may sorbete, si may ice cream. Dati, 20 pesos yun, no? Hindi ko alam magkano na ngayon. Hindi, 10 pesos, di ba? Pag may cone, 10. Hanggang sa naging 20. Ngayon, hindi ko na alam. Parang taho. Yung taho, 5. Pag 10 pesos, sariling baso mo pa. Ngayon, ang mahal-mahal na. Parang 20 pesos ato yung pinakamura. Ay, nako. Ito naman ang sunod. Sabi ni Ella, ewan ko ba? Ewan ko ba kasi ako, gawain ko, tinapay. Tinapay ang sinasaw-saw ko sa kape tuwing umaga. Hindi ko pa nararanasan magsabaw ng kape sa kanin. Oh, di ba, finally, may nakaka-relate na sa atin. Pero alam mo, Sir Dishon, parang delicacy rin kasi, no, yung mainit, basta mainit, ha, mainit na kape, tapos lalagay mo sa kanin. Iba yung feeling na binibigay, lalo na kapag taglamig. Mga ganito panahon, weekend, wala kang pasok bukas, late ka magigising bukas unless pupunta ka sa church, kailangan maaga ka rin. Mga ganong pagkakataon, parang rest day. Ang saya, ang comforting. Ano pa ba yung mga comforting na pagkain para sa'yo kung ikaw hindi ka nato-turned off sa ganito na nakita mo siya, coffee lover, ginawang sabaw ang kape. Sinabaw sa kanin. At ang sagot sa ating mga ay, ito pa, sabi ni Madam, natural na yan. Sa walang maiulam, basta magkaroon lang ng lasa ang kanin. Diba? Uy, totoo yan ha? Basta ano lang tayo, makaraos, no? Next naman, hindi ako mag-turn off dahil mahal ko siya. Siya ang aking lakas buong habang buhay. Okay. TY, thank you. Oo nga naman, kapag mahal mo, ano naman, di ba? Anong pakialam mo kung hindi siya nag-uulam, gusto niya kape ang ulam. That's what love is for. Ito naman ang ating mga live comments hello po sa mga viewers natin for tonight. Happy, happy Sabado po. Ikaw man ay nasa bahay, o kaya nasa biyahe, o kaya nag-work. Working yarn! Sorry, Juan! Sarap ng 3-in-1 coffee para magising na. Ako, hindi ako mag-turn off kasi type ko yon. Ikaw, DJ, mag-turn off ka din ba? Depende kung mabait. Masarap ang kape. Tinapay, saw-saw sa kape. Oo, yun. Ito, subukan natin. Hindi. Only batang 90s knows. Namiss ko bigla yung prettiness mo, Ibo. TYSM. Nia, thank you so much. Tagal natin nawala. Wednesday, Friday. Diba? Para sa akin, hindi ako matuturn off kahit sinasabaw niya sa kanin yung kape. Kasi kanya-kanyang trip lang yan. Natry ko na rin kasi isabaw yung kape sa malamig na kanin. Masarap naman pag sanay ka na. Ang importante, nagkakaintindihan kami at nire-respeto namin yung mga kakaibang trip ng isa't isa. Na para bang in love talaga siya. Hi, good evening, DJ Bon. Ako, hindi ma-turn off kasi ginagawa ko yun. Sinasabaw ang kape sa kanin, masarap. Maganda ka pa sa gabi eh. Nabasa ka na namin, tama ka na. Mas masarap ang toyo. Toyo! Ang isabaw sa kanin. Masarap din naman siya, kaso sobrang alat, baka mahirapan kang lunukin. Diba? Magkape ka muna. Hindi, 3-in-1 ang stick. Purong kape lang yon. May pag-games ka ba dyan, DJ? Gusto ko nga eh. Wala akong pag-games. Wala akong pag-games. Wala akong pa-premyo. Ingat ka palagi talaga ang sarili mo, be. God bless, more power. Thank you po. Magmerienda ng turon at kape. Kanina may turon dito, sobrang tamis. Ay, may kape rin pala dito, nasa bote. With sugar para may lasa. Hello, sorry, Bon. Shoutout sa'yo. Miss you, hindi ka na nagko-comment. Wala na yung cellphone, hindi na nag-comment. Hot pandesal at kape. Kape na milky. Hello daw sa Dahlia Transport Service Cooperative. Biyahing Marikina, Pasig. Naka-tune in sa It's All For You and Team. Bakit ngayon ka lang nag-live? Busy ka ba? Mahal ko, DJ. Ewan ko sa inyo! Watching your live habang nasa birthday party ng friend ko. Taray! Yan ang loyal. Good evening, sweetie Yvonne. Kahit anong klaseng kape, masarap higupin kapag kaharap mo ang mahal mo. Tapos nagkakape kayo sa Paris. Diba? Mga ganon. Tapos, wala, masaya. Walang problema. Hindi daw maganda sa katawan ng kape, be. Kaya hindi ako nagkakape, be. Talaga ba, be? Nasubukan mo na ba yan, DJ ko? Hindi pa po. Idagdag ko lang kanina pala, nagkape ako tapos ngayon hindi ako makatulog. Sinasabi ko sa'yo eh. Alam mo dapat, kinakausap mo si May para makatulog ka. Magkakape muna bago pumasok sa trabaho. Totoo yan. Hello, dear. Hi! Maraming salamat po sa lahat ng mga viewers natin tonight. Sa mga nag-comment, kahit na, alam mo, medyo patulog na, inaanto ka na. syempre sa mga kapuyaters natin. Ano mas masarap? Mainit na kape o mainit na gatas? Bago matulog ah. Kasi may mga tao hindi talaga mapakali kapag hindi nagkakape. Yung iba, ginagawa siyang pampatulog. Sino bang mas masarap? Mas mainit na kape o mainit na gatas bago matulog? Sabi nila, uminom ka raw ng gatas para tumangkad ka. Kahit anong inom mo dyan, kung yan na yung genetics mo, yun na yun! Pero syempre pag bata ka, mas maganda. Kasi ano yun eh, calcium for the bones, diba? Ako po, hindi matuturn off kasi sa amin, yung bigas, ginagawa namin Cape de Arroz. Ano yan? Tama ba yung aking ano? Tama ba aking pagbigas? Cape de Arroz. Yung nagsasabing, yung nagsasabing mahal ka niyan, kunyatan ko yan, makakomment ng mahal, wagas. Ano? Tama na yan! Oras na po natin isang star minuto makalipis na po 11 in the evening. 11:01 ng Gabi Ate Philippine Standard Time. Thank you so much! Sa mga mahilig magkape, sa mga nato-turn off kapag sinasabaw yung kape sa kanin. Makita mo yung kawork mo, no? Bigla ba namang sinabaw yung kape? Girl, ano yan? Pero hindi mo alam, isa yung delicacy. Pampakalma, comforting, lovable, huggable. Lahat na, Kasri Nation. Kaya naman sa mga kapuyaters natin, we're up until 12 in the midnight. Thank you so much for watching. Bukas ulit, meron ulit tayo. Ako mo yung kasama, yung sweetie girl, Yvonne at Zarna. Kasri Nation, comment ka lang dyan. Babasahin natin yan maya-maya. Ito lamang yan sa 182.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share more.
1: Star FM. Serving Mega Manila through music and information. This is 102.7 Star FM.

0: in one place. Bet 88, your ultimate playground.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
2: Gardenia. Masarap. Fresh. Nutritious. Masiglakas. Basta Gardenia.
3: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
2: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
3: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
2: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
3: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
5: Ako po si Jobert Ledesma mula sa Bagong Ilog, Pasig City, ang winner ng major prize na 5,000 pesos na Swerte sa Palengke 2026 noong July 25, 2026 para sa week number 3. Maraming salamat sa 5,000 pesos na cash prize. Gagamitin ko po ito pandagpunan sa tindahan. More power and God bless po sa lahat ng mga sponsor, lalong-lalo na sa Pure Gold. Maraming salamat sa Bombo Radyo at Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Basta Radyo, Bombo!
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
6: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
7: Lily Mart by Nay Lisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
6: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
7: 2B23 Paris Mini Mart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
6: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.
8: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
9: Kapit bahay!
10: Hi, Mare!
8: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
9: Kapit ka dyan!
8: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. O, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
9: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
11: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
12: Bombo Radyo Head Office, Nobel Street, Corner Edison Street,
10: Makati City.
6: Queen Bank Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
10: Edelia Eatery, 6935 Milagua Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
7: Cinder and Tehani Sari Sari Store, 6424 Kamya Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
10: Pasay City Public Market, Corner Taft Avenue, Pasay City.

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
1: Orokan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
4: Atyong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
5: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
4: Eloisa Pharmacy, B3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
5: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.

0: You're on All Star Sunday on Star FM.
1: I tell myself

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
4: Cosay Mini Grocery, number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
1: Para G Sari Sari Store, Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
3: Kabayan's Gotohan and Kainan, Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.
4: Nolly's Tindahan, 39 ND Valderrama Street, Pasig City.
5: Great songs, great memories, on All Star.

0: Johnny, gora!
1: Now or Never, awitin po napakinggan natin by Elvis Presley. Oh, ikaw ba sa buhay mo ngayon ka, Sir Nation? Ano ba yung It's Now or Never mo na dapat mo nang gawin na kapag hindi mo ginawa, ay ikaw ay magsisisi sa huli? Di ba mas maganda na yung sinubukan mo yung isang bagay, tapos kung ano man yung maging resulta nun, at least, di ba, at the end of the day, tinry mo pa rin. Kaya naman, Kastler Nation, kung may mga naiisip ka ngayong umaga rito habang ikaw ay humihigop ng kape na gusto mo na talagang itry ang isang bagay basta makakabuti sa iyong paglago, why not? Diba? Well, anyway, highway, by the way, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Magandang umaga po sa ating lahat! Hello, hello naman sa mga Kastler Nation natin. Nga pala, no, kahapon, maraming salamat po sa mga taga dyan sa Navotas Agora Market. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating palengke activation week 4. Grabe, hindi mahulugang karayom ang mga tao sa Agora Market. Masyado naman kayo ng sosorpresa. Diba? Diba, nung unang kita natin, ang kalmado pa. Pero nung mga bandang alas 8:30, ang dami ng tao, nakakatuwa at nakakataba ng puso po yung pagsama nyo sa atin, sa ating programa dyan kahapon. Maraming salamat po again sa ating mga market master dyan. And of course, sa mga vendors po natin dyan sa may Agora Market. Araw din ngayon ng palengke sa iba't ibang mga palengke. Kaya naman kung ikaw ay mamamalengke ngayon, ingat-ingat ka at naway marami kang suki na bigyan ka ng discount. Yun talaga yun, you know. Discount, pero hindi ka mambabarat. Huwag ka naman mambarat ka, Sir Nation. Siyempre, nagmahahanap buhay lang din yan yung pinagbibilhan mo. Kung kaya mong pantayan yung napagkasundo ang presyo, huwag ka na lang. Well, anyway, highway, by the way, good morning, magandang umaga po ulit. Kasama ka, piling nyo na po ang inyong OTG DJs in On The Go, Star DJ Kimi Gora The Explorer, para sa ating programang All Star Sunday. Congratulate din natin si Alex Iyala, no? Grabe talaga ang pamamayagpag ni Alex, ni Iyala Storm, kung tawagin, ano. Meron tayo nabasa na kumbaga siya ay tinuturing isang storm pagdating sa tennis, kasi Kastler Nation, natalo niya po ang si Naomi Osaka ng Japan sa score na 6-4, 6-2, at siya po ay mag-a-advance na para sa Mubadala DC Open. Congratulations, Alex Iyala. Naku, marami pang kayang patunayan si Alex. Tignan natin pa sa mga susunod. At alam mo ba, Kastler Nation, siya ay pang world number 25 na sa mundo ng women's tennis. Nakakatuwa itong bata na ito. Sobrang, she's a long, long way to go. Kaya patuloy tayong pinapahanga ni Alex Iyala. Patuloy pa rin natin siyang siyempre suportahan. Ano pa ba? Sino pa ba? Marami pa yung mga atleta natin, Kastler Nation, na namamayagpag ngayon. Kahapon din si EJ Obiena. Siya po ay nanalo rin ng gintong medalya, Kastler Nation, siya may, sa may pole vault meeting sa Germany. Congratulations din sa'yo, EJ Obiena. O, sa first international pole vault meeting na ginanap po sa Cathedral Square sa May Germany. Yan. Congratulations sa ating mga atletang Pinoy. At sa football din ha, namamayagpag tayo. Both men and women. So let's see, di ba? Nakakatuwa yung mga ganito klase ng balita ngayong umaga. Ayan na muna ang ihahatid ko sa inyo. Tigilan muna natin ang mga negativity sa ating panigid. Pero syempre, bukod sa mga nagagandahang tugtugan ngayong umaga na ito, Kastler Nation, ihahatid ko rin ang mga impormasyon na kailangan nyong malaman at ngayon nyo lang malalaman. Kaya naman, balik tugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 35 star minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, 5:35 in the morning is our Philippine Standard Time.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At 3 consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Great songs, great memories.
2: On All Star Sunday.
4: All

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Congratulations sa isa sa mga winners ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Mga kabombo at ka-Star Nation, ako si Dexter Osales mula sa Pasig City at ako nga ang isa sa mga nanalo ng special limited edition radio set na rechargeable with LED at emergency light at no fixed dial pa para sa week number 3 ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM special draw. Dahil sa aking proof of purchase na pure gold, ako ang nabuno para mag-uwi ng radio at 500 pesos. Maraming salamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines. Sali na rin kayo para magka-chance na manalo ng radio, cash prize at iba pang limpak-limpak na pagpremyo. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
3: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.

0: Car FM.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansan or Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Great songs, great memories on All Stars.

0: Car FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
4: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
5: Lily Mart by Nailisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
4: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
5: 2B23 Paris Mini Mart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
4: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.

ating news updates sa mga oras na ito. DMW, kinumpirma ang pagkasawi ng ikatlong Pinoy seafarer sa Black Sea conflict. Kinumpirma nga ng Department of Migrant Workers o DMW kahapon araw ng Sabado, August 1, ang ikatlong tripulanteng Pilipino na nasawi sa gitna ng salabanan o sa gitna ng labanan sa pagitan ng puwersa ng Russia at Ukraine sa Black Sea. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, may kabuuang 236 na Pilipino mula sa 17 barko ang apektado ng sigalot sa Northern Black Sea. Maliban sa tatlong binawian ang buhay, may 15 pang nasugatan at isang nawawalang tripulante habang nasa ligtas na kalagayan ang 217 iba pa. Nasa 89 na Pilipino ang na-repatriate sa Pilipinas kasama ang 9 na mga sugatan. Ang natitirang apektadong tripulanteng Pilipino ay nasa iba't ibang bansa katulad na lamang ng Ukraine, Romania, Greece at Turkey. Matatandaang 2 linggo na ang nakalilipas mula nang iulat ng DMW na 2 Pilipino seafarers ang nasawi sa 12 at 12 iba pa ang nasugatan kasunod ng drone attacks sa Black Sea sa southern Ukraine. Ang unang nasawi ay noong July 6, habang ikalawa naman ay nasawi noong July 19. Hindi naman malinaw sa ngayon kung kailan bumanaw ang ikatlong biktimang Filipino seafarer. Samantala, tiniyak naman ng DMW chief na nagpapatuloy ang repatriation efforts ng gobyerno sa mga Pilipinong naiipit sa labanan. At yan na muna ang ating news update sa mga oras na ito. Caster Nation, manatili lamang nakatutok sa ating himpilan para sa ilan pang mga news update. O di naman kaya bumisita sa ating Facebook page at po ang 102.7 Star FM Manila. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 7 star minuto na lang bago sumapit ang alas 6 o alas 7 ng umaga, 6:53 in the morning is our Philippine Standard Time.

0: 102.7 Star FM News Update.
1: Star FM.
2: Sa palengke, may swerte.
3: May swerte? Sa palengke?
2: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
4: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
2: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
4: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
4: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
4: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.

0: Auto Auto, Gabi Gabi, dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 31 star minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. 7:31 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: 102.7 Star FM Weather Update.
0: Lagay na muna tayo ng panahon, Castornation, ngayong umaga na ito, ano, dahil mas lalo pa pong bagyang lumakas ang Tropical Depression na pinangalanan pong Luis. Habang mabagal po na kumikilos iyan sa may karagatan malapit sa Bicol ayon po sa PAGASA. Huli pong nakita o namataan ang bagyong Luis sa layong 295 kilometers sa silangan ng Daet, Camarines Norte. At ito po ay nagtataglay ng kalakasan ng hangin na umaabot po iyan sa 55 kilometers per hour at pagbugso na hanggang 70 kilometers per hour. Ayon po sa PAGASA ay mananatili po ito sa karagatan, yung bagyong Luis, pero posible pa rin po itong lumapit o mag-landfall, ano, sa northern o central Luzon. Sa ngayon po, Castornation, ay nakataas na po ang signal number 1 sa Polillo Island sa Camarines Norte at dyan po sa may bandang northern portion ng Camarines Sur at sa may bandang Catanduanes. Castornation, yan na muna ang ating ulat panahon sa mga oras na ito. Maratili po kayong nakatutok sa ating himpilan para sa ilan pang mga news update o di naman kaya sa ating Facebook page. Yan po ang 102.7 Star FM Manila. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 33 star minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. 7:33 in the morning is our Philippine Standard Time.

0: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Congratulations sa isa sa mga palengke winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: May isang timba ng Orokan, 1-6 Omea, Ricky Palabok, 1-6 Mexican Coffee, 2-1 sa Gold Cup Sardines. Sa week number 4, Palengke Activation and Swerte sa Palengke 2026. August 1, 2026 sa Laguna Tagora Market. Napakadaling manalo dito at marami rin mga palaro at iba pang kapeno. Kaya punta na rin sa mga hotel pa na namin dadayawing Palengke. Thank you po sa Star FM, Bombo Radio at sa mga sponsors natin sa promo na ito. It's all for you. Like mo, share mo.
4: Star FM,
5: the best music station across the nation.
6: Kwelang-kwela ng mga DJs.
5: Ang galing sa information.
4: Fully digitalized. It's all for you.
7: Star FM across the nation.
4: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
8: 102.7.
9: Philippines number one Star FM.
4: Dance to the most unforgettable hits from the past as Star FM now brings you Sunday Disco Flashback on Star FM.